bafu naddala abali mu malwaliro abatalina kubeera nga musiibulwa tusaba Katonda abaddiza obulamu bwammwe obulungi n'abo bonna abali awaka naye nga batawaanyizibwa n'obulwadde nammwe tusaba Katonda abaddiza obulamu bwammwe obulungi obulamu bw'ensi bwe tuwangaaliramu ebbanga lyonna tuwangaalira mu bulamu nga bukwasaganya ensonga bbiri ebbanga erisinga obunene tuwangaalira mu nsi nga mulimu eddembe naye ng'eddembe eryo libeerawo ekiseera ne tuwangaalira mu nsi ng'era mulimu ebitunakuwaza waliwo okunakuwazibwa waliwo n'okusanyuka kyova olaba yagamba tabaraka wa taala n'agamba nti labbana hablana min azwajina wa dhuriyatina kurata ain wajaalna lilmuttaqina imaama ebbanga lyonna ebigambo ebyo edduwa egisome allah omusabe rabbana hablana min azwajina ayi allah tufuulire babba baffe oba bakyala baffe min azwajina wa dhuriyatina otufuulire ne famire yaffe oba abaana baffe betuzaala kurata ayin kurata ayun allah batufuulire nga tubalabako amaaso gaffe kurata ayin nga batubalabako batusanyusa bwe tubalabako batujjako stress olwaliro omusimu etuwangaalira stress zikuba lwakuba nti olabye ku bbaawo stress zikuba lwakuba nti olabye ku mukyalawo stress zikuwala kuba nti olabye ku mwanawo ebitende obirabye ebintu ebyo kurata ayin weesiimye okyayina omukisa okulaba nti weolaba ku bbaawo mwana wattu amaaso gatebenkera weesiimye ggwe okyali wa mukisa okulaba nti weolaba ku mukyalawo amaaso gatebenkera akutebenkeza akutebenkeza weesiimye nti weolaba ku mwana wo mwana wattu amaaso gatebenkera olaba omwana wo si mulema omwana wo si zonto omwana wo taliiko bulemu omwana wo tanywedde enjaga omwana wo tebamukwatira mu biseguusi n'owulira abakuba enduulu n'omulaba kuyingira mu nnyumba nga ajjadduka nga bakubye enduulu era omutima ne gugamba kyabiko wange yabbye era mu mbeera efaanagana bw'etyo bagenda omusiŋŋaana omunoonya nga mu nnyumba mwayingidde ddala ng'abadde ayina gy'ava okubba oyo omwana afaanagana bw'atyo oba omuntu afaanagana bw'atyo amaaso go tegatebenkera naye wabula olaba abanneyiba n'otuuka obbeegomba ebigambo ebyo byambitegeere baganda bange balungi abatuuliriza ntandise nabyo olwaleero olw'ensonga mu nsi muno tuwangaaliramu naye tuwangaala ffenna tuyina ebitusoomooza tuwangaalira mu nsi nga ffenna tufuna ebitunakuwaza allah ffe tumusaba ebitunakuwaza bireme kubeera bya kaleekereeke bireme kubeera kale bya lubeerera allah abeere nga atukyusirizangamu okusinziira ku nneeyisa yaffe tewali muntu yenna

0: ayagala kuwangala ngana kuwazibwa. Tewali mtu yenna ayagala kuwangala nganyigirizibwa obanga anakuwazibwa. Aa, chovola banti Allah tabaraka wa taala bwatuwadde ensonga eyo aye eyo oba edduwa eyo etuzzaayo ku bintu bingi byetufumiitiriza. Rabbana hablana min azwajina, Allah tufuulire bakyala baffe babba baffe saidi zombi mukyala oba mwami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina, era ne famire ne zadde lyaffe abaana bange abaana baffe tuzaala. Wa dhurriyatina kurrata ayn, babirenga bwemanga mutunuddeko omwana wange oba mukyala wange babba wange bwembanga mutudde otunuddeko kurrata ayn mwana wattu amaaso ge mwana wattu nga mutunuddeko mbeere nga nsanyuka mbeere musiimu nti alhamdulillah. Naye olwaleero abantu si batebenkevu ne bawangala nabo, abantu si batebenkevu ne bawangala nabo, era abantu si batebenkevu wakati waabwe n'amaaso gaabwe ne babba baabwe oba ne bakyala baabwe. Olyatuuka ku ddaala erirabira ddala nti omuntu ono yandibadde oba aba afuna buzibu ki nga edduwa gy'ayinza okubeera ng'amuwa, oba n'omwana alaba nti omuntu ono yandibadde abeera ki, naye nga obwennyini bw'ensonga bwe kyandibadde si bwe kyandibadde ku bafumba ababiri. Ebino byonna bijjawo omuntu okwerabira, era omuntu obutalowooza obutafumiitiriza olufumiitiriza olumugattako. Timusi mwe tuwangaalira buli muntu yenna mutongole ku byakola. Chance Allah gy'atuwadde gye tujja okuzannyiramu, baganda baffe abavudde mu bulamu obw'ensi bajyegomba ne tebasobola giddamu. Chance Allah gy'akuwadde oba gy'atuwadde ey'okubeera nti kyasobola okwawula n'okutegeera waliwo Allah baatagyawulidde kugibawa. Buli muntu yenna ategeere nti mu nsi muno mutongole, era byakola yandigwanidde abeere ng'abisengejja. Ngambe ebigambo bino yonna gy'owangaalira nga bwe wajja ng'ozzeewo ekka, era manya n'okuwangaala, wangaala ng'okuŋŋaanya ebigattako olunaku lw'ogenda okwawukana n'ensi eno, era obeere ng'oyawulwa obeere wekka. Ntera obbagamba nti olunaku lwali luzibu nnyo, maama we lwe yakuzaala lwali luzibu nnyo, kubanga amala okuzaala mu miranga wakati emingi yayitamu ng'akuzaala. Bwe yamala okuzaala teyasobola kutegeera mannya go wadde okulabako, wabula abaamuli okumpi ne bamuzza ne bazza ne bamuzza okumuteekateeka, ne bamuzza nga ne kabebi bakajjeewo nga tannakulabako maama wo. Abala baagenda ku okisijeni, abala baagenda mu kuyiga kalifoomu okubeera nga basirikiddwa babasirikizza babatadde abasazi ebiso na mali na kubiri na aloka wa mwetiro mwana we na mulabako. Na yenga gualabako amaze esawa namba, amaze sawa abiri munya, tamanyi na kumanya mwana kweyazade afana natia. Abalala, agendo kudenguru, obulumi okube irango bukendera, alabe kumwana we, nivamu gama tiyo mwana tugenda mulita, nengo mwana ba muzika, buyamalo muzara nafa, nasigaze chundu ekinene, agendo kusaba mwana mulabako, nivamu tegeza tiyo mwana wa muzara waliofude, neka tonalatamu mwana na atamulabako. Kitegeza achi, ngabo wajanga ne mama utakumanyi, na wantubo na bakula vila kao, ngaba gamba chimunti azadde mwana muwala, azadde mwana mulenzi. Neba maa neba kutuma amanya, oluvamyo na kumusambu, neba kulondira amanya goyina. Era kutegeza olunaku lw'ogenda okufa, buli muntu yenna waddembe okutuuma erinnya nti ofudde. Era bagenda kujja bakulabeko nga bwe bakulabako ng'ozaaliddwa, bakulabeko naye nga buli akulabako mu mbeera ya kwewuunya. Bano beewuunya kiro ze wajjiramu, abadde azitowa kiro bwe ziti, azadde omwana abadde munene, wali bagenda kwewuunya, gamba twabadde naye jjo, twabadde naye olunaku lwa jjo ku mukolo, twabadde naye mu kifo fulani, nga beewuunya era nga bwe bakuzinga mu bugoye bwe bagenda okuzinga mu ssuuka. Allah kyava agamba tabaraka wa taala, n'agamba nti wa kulla insan aluzamnaawo Toa ilahu fi onukihi. Wa kulla insan, Allah ngama antibuli muntu yenna, aluzamnahu toa ilahu fi onukihi. Allah ngama buli muntu yenna tuwa muambaze ikisawu musingo ye. Kwewe na joli ampulirizo mulungi, Allah ngama antia kuambaze ikisawu musingo yo. Ngechisawo chichaya ambaziwa mtu musingo ye, ne wajamwe ngo itasobola chiraba, ne Allah gamba tuwa muambaze chisawo musingo ye. Ngechisawo echo moteleka oba moteka emirimu jo. Echisawo echo moteka emirimu jo. Elama mutekebwa emirimu jo jokola, wakati we emirimu emirungi ne emirimu emibi oteeka mu kisawo kyo. Kyonna ky'okolanga kirungi, kyonna ky'okolanga kibi, mbajjukiza baganda bange, toyina gw'okosa, buli ky'okola kyonna oteeka mu kisawo kyo. Kyova ba Allah yagamba, nagama nti wanukhuliju lahu yawma al-qiyama, Allah agenda kujirayo mwana watu kulunaku urenko merero, agenda chisawecho, agenda kujirayo kitaban yalqahu manshura. Kitaban yalqahu manshura. Kula vyo kulanga guoteka mkasawoko, kula vana batunda emere, bulizafu na ateka mutawo, ateka mutawo, bwamaliriza byakola ajayo nabara nti ayinamu emitwalo kinana ze plate kinana ezemmere zifulumye. Agenda okulaba obulisiiti nga atayina bulisiiti bwa plate kyenda, atayinga okubuuza emitwalo ekkumi giri luddawa. Nawe beera mugezi, eno statement Allah ajituletera otulaganga tituli safe. Chokola kyo nawe kibanga kirungi kiwakoza akawungezi kajjo, kya reportingiddwa mu nsawo yo, ne kiwakoze nga kibi nayo kya reportingiddwa mu nsawo yo. Kyannaku ونخرج له يوم القيامة الله تبارك وتعالى أجينا كويتيرا أجينا تشفرا أجينا تشكويتيرا كتابا يلقاه منشورا ninda kuwasiwa kuna kurenko melelo kamwana tuwe chitabe cho chogendo kuwasiwa gabi nabi wakola babitade mchitabo cho ngatiba kugase kuma na mama o wala wadena sengao wabula nga gwe nga bagati de chitabo cho chovala wasichia beyi kwe ibara na famile jovamu teweibala na chikacho vamu, teweibala na guanga liyo vamu, obulo mtu watunule, chivumbi bienkola, Allah tabala kwa taala, agenda tuvu nananga tatunuli de guanga liya fe. Agenda kuvu nananga tatunuli de, dujolu vamu, wabula vila ongo manya, nti olimo tongo le kubiokola. Ila mbele fana gana wecho togama nganti fenga tuwasazeo mwenani fenga waganda fenga wasoga fenga wanyolo fenga kabila fulani hivyo na omuntu ategedde nti encha ina wagendo kwe ya ulira yika hivyo na biwete kako tebigenda kugatako mwe fe tebigenda kugatako obula wetegereze bisibyo teka mu mugugugo bisibyo teka mu kitabo kyo Allah agenda kugamba nti iqra kitabaka some kitabo kyekikuweereddwa kafa binafsi kalyao malaika hasiba kibeerenga kikumalira gwo olwaleero Mugana angaliyo na joli kuchalo. Wera banga yari merirwa. Wera banga ataina mugaso. Wera banga ya wangula. Wera banga ya mala. Chona cho uliranti ozitowa. Chona cho uliranti oweuka. Chona cho sazeo kuata. Ntika mkwateli nekuo. Nefulo muntu aliawa atategerika obowe bei. Pyo nabikole nengo manyantu waliyo kwasiwe chitabo cho. Nga wala bomwana asoma. Era manyante sawa yonna waliwo mukwasa ripoti ye. Nesinga bakwasa ripoti nga bagudde. Nokwasiwa ripoti nga bagudde. Ebisele ebisinga obungi ripoti nga wagudde. Ekalubirizo okutwala mbaka debo. Ekalubirizo okuzayeka. Ripoti jola be. Nebajikwasa nga wagudde. Okalubirizibwa okubeera ngo ddaya waka. Kati wakitibwa tabaraka wa taala. Agenda tukwasa ebitabo byaffe. Bagambe Sulaiman. Ikira kitabaka kafa binafsi kaliyawu malika hasiba. So mechitabo cho, chiberenga chikumalira. Olwaleero gwe okubeera nga webala. So mechitabo cho suma fairo yo. Botunye walero musime tuwanga alira, gena nga wetegereza mpola mpola. Bana wakaza wakendo kunye dagala mudua lilo. Buli umwa ina katabo ke aina fairo ye. Sibe guli. Abantu abali makomera bonna. Buli alimu komera mu prison ya aina fairo ye. Buli umwa ina fairo ye. Bogena mbalu wadi baba ne fairo zawe. Newi aina fairo ye. Ebiri mufairo mubikwata kuiye. Ebiri mufamiro, ebiri mufaireyo bikwata kuiye. Bimogera kongo omuntu. bwabanga alwanirira ttaka lye era ebiri mu fayiro bikwata ku ye wanji bikwata ku gwe byogera ku gwe ebiri mu fayiro eyo fayiro yogyetegereze nayo Allah agenda kuleeta agamet ikira kitabaka some ekitabo kyo ekikuweereddwa kafa binafsika lyauma aleika hasiba ekitabo kyo kibeere nga kikumalira ggwe awatali kulyaza amaanya wala wadde okuwaayiriza ate nze nakola bwe nedda ggwe suna ebiri mu kifayiro yo waliwo gwatuliza kuchana mwana kamuze mukaga fama busoga royo waliwo abavubuka abatera okubeera mu kooti omwo avubuka babayita ba kanso akina loya batera okwambalira ddala amasuuti nga bali mu kooti batera okwambala amasuuti nga bali mu kooti batuuka ng'abantu baatuuse dda ku kooti ne batambula nga ye bafuluma nga ye bayingira naye nga bayingirira mu mulyango omulamuzi mw'agenda okuyita bayingira bafuluma era n'obuuza akuliraanye nti abo baani ani mulamuzi nti abo balooya oba abo bakanso naye singa akusiŋŋaana wabweru ng'olina fayiro ye ez'empapula mu nkwawa nagamba oyagalako obuyambi bwonna n'omugamba nedda naga kanayo ku mpapula zo ku fayiro yo obadde ku musango gwa ttaka obadde ku musango gwa nnyumba nagamba kandabe ku fayiro yo n'agikuggyako n'agibikkulamu n'anyeenyaamu omutwe n'amala nagamba musango gwe ngulabye omulamuzi kyagenda okugamba agenda kuzzaako kino nakyo naye kyoba okola n'olupapula genda olwokeseemu naluno nalwo olwokeseemu kibuuzo gwampuliriza tonziramu kati kibuuzo nga kanso yakugambye gw'otegeera nti gwe by'osudde mu fayiro baagikuwadde buyo gireete ogendewo omulamuzi naye nga otegeera nti ye bya ebiri mu fayiro abimanyi n'okusinga biri mu luzungu aye n'amateeka agamanyi nagamba genda oyokese mu lupapula luno nawe n'ogenda olwokeseemu nagamba luno lugjeemu nagamba nano lugjeemu ekibuuzo gwe yagenze mu kkooti empapula ezo ozookesaamu oba oziggyamu ansi eyawamu egamba nti buli lwakoonako nagamba genda olwokeseemu era ogenda n'olwokesaamu kubanga amagezi gakuwadde nti oyo abitegeera okusinga ne bagamba nti luno genda luno lugjeemu lugenda kulemesa luno omusango bagugobe oba gukusinge nalwo n'olukuulamu jasiti njagadde kuwa omulamuzi tannaba kutula mu ntebe ye kujja kuyita kutula mu musango gwo nzirayo ku kigambo kyange ku lunaku olw'enkomerero tugenda kuyimirira ffenna mmwe mwenna abampuliriza abaasooka n'abalisembayo ab'amaanyi n'abanafu abaali abagagga n'abaavu abakulembeze n'abaakulemberwa ffenna tugenda kubeera mu bbaliro naye manya kendawo kaseera kazibu naye nga buli omu alina fayiro ye singa amalayika banaasinga na fayiro bagamba nti abdallah kanabe ku fayiro ye n'ogiwaayo nebabi kulanga wamanye chigenda maso katonda biyetaga bali wabimanyi nebasinga na mweswala gamba soke nebasinga na mwokusiba nebasinga na mwokusadaka babi kula fairo yo baji tunula mukao nebasinga na mwolumbe nebasinga na mwokuzina abalongo bakubuza ani ya gamba ate bino papalanga si utegedde luno ndaba ko kuzina abalongo ndaba ko obutasala ndaba ko obubbi eze mpapulo genda zikolotya tagenda kuwa magezi ntino zikule mkwari na ogenda zikasuka wabula chiba awaku amazo kuwa maulire nti oyinza obutayita ku meza ya bushiriku oyinza obutayita ku meza ya swala oyinza obutayita ku pepa ya swala wala wadde yokusiba kitegeeza ki bigambo bya Allah yatuwa amagezi natugamba nti watazawadu mwesibire entanda buli omu yetegereze byateeka mugugu gwe n'ekigendo okutaasa okulongoosa akaguguko Allah agamba nti fa inna khaira zadi takwa ekigendo okutaasa Allah agamba nti entanda esinga okubeera nga yakula esinga okubeera nga nnungi fa inna khaira zadi takwa yakutya Allah tabaraka wa taala idhara abalungi ab'ebitiibwa kyava agamba nti ikra kitabaka omuddu bagenda mu ekitabo kye abeere ng'akyesomera awatali maama wo awatali taata wo awatali mwana wo awatali mukungu yenna Allah yali ayogera agamba mu Qur'an yauma tubula salail fama lahu min quwwatin wala nasir olwaleero abantu abadde n'amaanyi mu ggwanga nga boogeza amaanyi bayina amagye bayina buli kimu ggwanga buruka ekiseera ne bakusigaka w'obadde ojja amaanyi w'obadde ojja amaanyi fama lahu min quwwatin nawe kyonaku olw'enkomerero togenda kubeera n'amaanyi gonna wala nasir wadde omutaasa akutaasa so mu nsi mwetuwangaalira abakola effujjo bangi n'ababataasa abakola effujjo bangi waliwo abantu nga tebakwatibwako mu nsi muno nga w'omukwatirako ate abakuvunaana balala naye mbategeeza nti gye tugenda mu maaso ga Allah fama lahu min quwwatin wala nasir tewali agenda kubeera n'amaanyi g'oyina olwaleero okuba essimu emu ne bakwebungulako abasirikale ne bagamba bagambe tujje tukuwe obuyambi kyekyetaagisa kyekiganye era naawe amaanyi go gali awo naye okutaasa kw'enkomerero tekugenda kubeerako mutaasa yenna wala wadde ow'amaanyi Allah agambye soma ekitabo kyo kibeere nga kikumalira ggwe olwaleero weebale nakyo olwaleero kibeere nga kikumalira kubanga n'ebirimu ggwe mwennyini ggwe wabikola awatali kuwaayiriza 88.6 FM Busoga Royal Program Dawa y'okumpi n'ewala Allah agamba nti manihitada omuntu yenna bw'anaalonda obuluŋŋamu manihitada omuntu yenna bw'anaasalawo n'alonda obuluŋŋamu fa innama yahtadi linafsihi mazima agenda kubeera ng'aluŋŋamizza mwoyo gwe gwe wenna aneerwanako n'otegeera nti oli mutongole era oli wekka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala n'osalawo obuluŋŋama obwo obwogerwako nobeeranga obunoonya mu mbeera ya kubusaba. Togenda bugula mu dduuka wala wadde mu katale, wabula Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yatulekera ekyokkola, sallallahu alaihi wasallam n'atulekera ekyokkola, n'atuwa omuntu asaba atya obulungamu. Allah mugambye nga ati, Allahumma ati nufusana taqwaha, ayi Allah wange w'omutima gwange okubeera nga gukutya. Allah wange nkusaba, owulira mwannyinaze ggwali eyo, mugambye nti Allahumma ati nufusana taqwaha, gwe wenna mukadde wange imam. Allah mugambye nti Allah wange nkusaba w'omutima gwange okubeera nga gukutya. Neyagamba nti wazakkiha anta khayru man zakkaha, Allah wange otukuze omwoyo gwange, ogutukuze omwoyo gwange olw'ensonga zino wammanga, anta waliyuha wa maulaha, yegwe oguyinako obuyinza ate era yegwe mukwano gwagwo. Ebintu bijjuddemu okusaba bajjamaani, ebintu si byakwetuulako kuliisa bijanjaalo mpiso, kubanga tukolera obulamu obutagenda kuggwaawo obw'olubeerera, naye nga tubukolera wakati w'emyaka 5 n'ensanvu n'emyaka 3-5 kwa 3. Allah omusabe. Yagambanga nti Allahumma, ayi Allah wange, ya muqalliba alqulubi, gwakyusakyusa emitima, thabbit qalbi, Allah wange nkusaba obeerenga onyweza omutima gwange, onyambeko Allah wange onyweze omutima gwange ala dinika, eri eddiini yo. Allah wange gwe okyusakyusa emitima, nsaba onyweze omwoyo gwange ogunywereze kweyo gye ntegedde nga eddiini yo. Manihitada, bw'osalawo n'olonda obulungamu, n'obikka ku magumba go, n'obikka ku mubiri gwo, n'osalawo n'oleka obutambuze kubanga tolina ky'ogenda bufunamu, tolina ky'ogenda bufunamu obutambuze, n'oleka obutambuze, n'oleka obubbi. Manihitada, oyenna asalawo okwerumya neyerekereza okukola Allah by'atagala, manihitada fa innama yaqtadi li nafsihi, mazima ogenda kubeera ng'olungamizza mwoyo gwo, ogenda kubeera ng'oyambye mwoyo gwo olunaku olw'enkya olugenda okubeeramu amaziga amangi, ogenda kubeera ng'ofunye chansi ng'oyambye omwoyo gwo. Olwero mu nsi mwe tuwangaalira mulimu abantu abakaabya bannaabwe, oli n'agamba ŋŋenda mukaabya, ŋŋenda munyiga, mujja kulaba, era ensi n'ekulaba ng'olina gw'okaabya, ensi n'ekulaba ng'olina gw'otulusizza amaziga, naye kutegeeza amaziga g'okaabya omuntu yenna naddala ng'omulyazaamaanyizza maziga ga kiseera, naye Allah agenda kunyiga, ogenda kukaaba amaziga agagenda okubeera ag'amatuufu, agagenda okubeera ag'olubeerera, agatagenda kusalako, agagenda okubeera mu bulamu bwo bwonna. Manihitada fa innama yaqtadi nafsihi, omuntu yenna n'alungama mazima ajja kuba alungamizza mwoyo gwe. ila chobo manyanti wa mandala na inana sarawo okwate kuboli obubuze nola bantu gojja kole ebyo Allah byatayagala era olumye abolumiza nga olaba olwaleero abantu boogera ebigambo kusomidiyo okwo abantu boogera ebigambo nga baba bamalirivu nnyo mu kubawa ebigambo ebinene nkulaga nti bo tebakyuka kati weegendereze weegendereze waman dhalla na inasala okwate kube ery'obubuze fainama yudhillu alaiha chobo manya fainama yudhillu alaiha mazimo bawe buziza wika toina gwolumya mukubuzaako lwaki toina gwolumya bwolabanga ina gwolumya olabanga akoze kyene ngera mukabya kabya bo kabya nemanya bada bakabya ate gwogendo kab bada bakabya ate gwogendo kab abakaba kabakabe ne bada bakabya gwogendo kab na yabadde mbaye chokola ko chine banchirike oyinzo kabya no kabya gukabiza nakomekereza ngate gukaba sajja yinzo kabira omukazi ngabadde amuganyi nakaba nadikamu sente empya n'enkadde alabenga awangula omwoyo gw'omukazi wallahi Allah namuwa obuvumu namuwa n'obuwanguzi omusajja n'awangula omwoyo gw'omukazi amaziga gamukabiza abadde amudduseeko abadde amudduseeko ng'agenza abuukidde omulala naye buyinza okukeera ku makya ng'ate omukyala yakaaba kisobokera ddala bukeera ku makya ng'ate omukyala yakaaba gwe baali bakaabya ng'ate yakaabya akaaba olwaleero kati omuntu yenna bw'okola obulungi mmanya nti obulungi bw'okoze bubwo Allah wakwawulira obulungi n'obaako obulungi bw'osobodde okkola manya nti akalungi akavudde mu hijjayo gy'okoze kako manya nti akalungi akavudde mu kusiiba kako akalungi akavudde mu by'okola byonna bibyo naawe asazeewo okunoonya okunakuwaza n'okukola effujjo kubasigadde naawe njagala omanye ti naawe weeryazaamaanya wekka waman dalla bw'osalawo n'okyapunkana n'obubuze nga bw'osazeewo obubuze fainama yudhillu alaiha mwana tumanya okubula kwo toyina gw'okoseza Allah kyava agamba nagamba nti wala taziru wazira tuwezira okhula tewali agenda kwetikka mugugu gwa munne kyobaomanya wala taziru wazira tuwezira okhula tewali agenda kwetikka mugugu gwa munne kye nabagambye nga ntandika buli omu mutongole mu nsi mwe tuwangaalira wala taziru wazira tuwizira okhula tewali agenda kwetikka mugugu gwa munne buli omu agenda kwetikka byonoono bye buli omu agenda kwebagala bibye tewali agenda kwetikka bibi bya munne wala taziru waziratu wizira ukhula. Nga bula bula lero nacha yomuntu. Enjala webe mruma akwate mmere mwenyini ajigaye ajimire. Togamba neibao tia bakasuma ninavanji. Ate bagale bintu ya bagale mpapula zaabwe. Soko ndire kawo chapati jindire uko neka chai. Oba pirao ndirao. Nenda kufuna munga azija mugwe. Wallahi techisoboka. Choga ya no chimira chechicho. Nga wala wa ntira. Teri yomu tuafuna aje genda manju. Na gambo la gama nte wange. Ngendera we manju. Nja kusasula. Gwewe gendere manju lo ya ruamu nyindo. Nowecho, ewe nabituzayo, obute ibala na gana kola, ngogama nfe, familia ya fe, fetu awaye taka kubazi mbo muzikiti. Familia ya fe ya amanyi, ya jawa fe ya lima mwao, ya jawa fe ya limu azinyi, ya jawa fe ya wayo sene zagula wano, ya jawa fe ya zimbo muzikiti. Ebyo na jajja mubi ya kola, taya gala kuwa dinoma abisembelela. Babe langa ya zimbo muzikiti. Jajja munga ya zimbo muzikiti. Katime babe itaza achi. Babe itaza kolachi. Kugusa aliramu. Luofuna fulusu ya ekola. Ala na kuwa nosolo kutege irango. Koze manyabiyo kola bivyo. Toina guo kolira erotu nkakururuo. Abaddu mulikirao kulooza. Chori wa gama tino kola. Chakula bilako. Nolooza tino. Bagambi kola. Era aogola ba. Aobola ba. Choko la chiba chicho. Pichinabe langa chinunji. Chicho. Nepichinabe langa chivi. Ila chigenda kuba chicho. Temugenda chishayalinga. Wallahi. Wala taziru. Wazira tuwizira okula. Tewali agenda kwetika mgugu gwa munne. Mbaka afe. Nabiyuna Muhammadi. Sallallahu alaihi wasallama. Nabi sallallahu alaihi wasallama yagamu wala waitiwa Fatuma. Namugamba Fatuma, nsabacho nacho ulirango yagala kubanga wala sinache ngenda kuyamba. Nabi yagamba Fatuma radhiyallahu anha, oyo Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba ali, namugamba Ali gambe bigambo bino. Fatuma oyo gwe kuwadde gwolaba kibumba kyange. Era musayi gwange. Bono musanyusa notamuna kuwaza. Ojja kuba osanyusiza nze Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Bono muna kuwaza Fatuma oyo ojja kubona kuwaziza nze Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Wabitegede. Na ya mugamba ya Fatima Salin. Nsabacho nacho ulirango ya gara. Ewa Allah sina chengenda kuyamba. Ilalumu Fatima. Yadari nechitayo ngulumbe rumuluma. Mala kulimau tuweyajia. Na biya mugamba genu labani ya konkona. Agendo ko okulaba akola nga tata akonkona nga simutegeera. Na mugamba geno mugulio oyomala kulimauti. Fatuma amanyi gamu gwamu, amagezi gamu gwamu, yanakuwala, yatia, yakola chivine abifuna. Na bia mugamba Fatuma angoti denye tuwela likirida. Mubantube nyumba yange, bubu ngendo soo kusinkana. bubantu nyumba yange gugwe ngendo okuso okusinkana Fatuma na mwenyamu na aseka na yo musinkana kuchi na biyamgama ni Fatuma tugenda kusinkana kusiratwa na ena osina obusobozi buna kuisao okujja ke emirimu jo jobonyweza abange tunyweze emirimu jaffe abange tunyweze emirimu jaffe gitukola wakati wa fene Katonda waffe wala taziru wazira tuwizira ukhula ulwayo mlimba aji neba ajati abagenze Makka ngoli ya tute mchala we ya tute bawe bagenze bombi jala kutegeze bola babo buli omwa ina fairo ye sawa zinu ya gamba tuwala defi nane mama wabane Makka ni Allah wabatu tomu ntuwa tuwalomu era ya gendo kumwanjuliza byakoze chovola ba agami ntuwala atazi wazira tuwizira okula wama kuna muadhibina hata nabu atha rasula Allah atugami tabara kwa taala na agama ntiyabange mutegiri Allah agami ntumutegiri wala atazi wazira tuwizira okula na agama ntuwama kuna muadhibina Allah tabo nilizanga bantubo na hata nabu atha rasula okujako ya malabasi ndika nga mubaka. Tabo nilizanga Katonda kuveri bate kako kazito wa inama ya sindika babaka. Abaka habo tuya ambako abaka habo tuya ambako okuveri langa bategeza Allah byayagala. Katikola byokola chinzizayo kola byokola ngo chimanyi nti byokola bibyo labbi abana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayn waj'alna lilmuttaqina imama rabbana hablana langi tuwe labana hablana mini azwajina wa dhuriyatina Allah mwami wangi neba chara wangi chara wangi abana wangi Allah wanfuli kurra ta'in babirenga kwe mamba labi kukula jendi abaddu baina abachara nenga wa mulaba kona amanyi ga mugwamu mchale ba mujjamu nabana mchale ba mujjamu akatago mchale ba mujjamu ekyenda ba mutunulira na amanyi ga mugwamu oya ino mchala nga bwato wafanaganye esanyu lyabana lyo gwe siri oyina aino mchala nga byonna biyina nyo mchala ba mujjamu akatago ba mujjamu nabana ba musale ekyenda bakola batya era mulaba bulabi linnya lya mukyala naye nga miskini muli ayine ennaku ku mutima lwamulaba kaana kuwala tweggyeko situesi abasajja n'abakyala tweggyeko situesi ezeyo Allah byagenda atuyisa mu mbeera ez'enjawulo kale mukkirize nkomekereza program programu eno era ekyagenda mu maaso ne bannaffe aba master gaming company awabera ba blue ribbon bibakeka mu ensimbi ezitali ntono okubeera nti mwana watu tuuliza programu eno dawa era tubagamba nti mwebale nnyo mwebale kukwagira blue ribbon yeno nabagamba nti ekola ngano ejina mukutia neba nengano mukutia neba nengano mukatoni nabagamba nti omukutia ekuyamba okukola emigaati nojja emigaati nga giwera so ate eyomukatoni ekuyamba okukola daddies donati n'ebisigadde chapati manda sumbusa abantu abasingani bwao Kayunga Road opposite Palamuka ujoba kwango basingana baronye kusimu zawe ku 0755349 mukaga ku 0758309 asatu beranga obanonya abantu abo bafune babirenga bakuwa service yawe bakuwe engano yawe twaga maba kutwagala agamba ta Jomo Kachira agamba tia jimu yangu agamba tia Jefferson Kakande agamba tia ajeduma wale kutwagala agamba tia Jikowa agamba la Paulo Nagarama agamba tia Sajia Sanala Masuma ya Kaliro mwenna mwebale kuberayo mwebale tuliriza mugama mtia mwenna abasobode okoma makane madina ensibu yetu wetambula obude tutuchabuina bwali obutika tubagamba tiabagende maka ne madina bete kateka wiche jabagenda olwaleero togera nabo nga bakomyeo kale ku 0745359333 ku 0758 9585 Eze simu zirugendo kuhiti yako okubira nganyogira na mwe abalunji banga abatuliza kumeoga chana mwanaka umoze mkaga fama busoga royo gama atino waji mkwano Walikum salamu wa rahmatullah
1: Ano habibu kwa hendunda
0: Yesebo
1: Seka webale ukutusomika Seka wine chiyambo choso sinacho Wati wabanomu anali mwamuzi Wawulia chowuli mwamuwe ukwela Seka antula antula wakula mwini
0: Kali Chinana mwana kamuze mkaga fama busoga royo gama chino wanji
2: Seka fama alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi
2: Kudu mwende dahulu na jinsi hapa ni shwengu Seka wewa roti sinisa Kumi sisi choku kitoso kulongo so mwana Kwa bete sira tishangu
0: Tishangu
2: Kwa roti sinisa
0: Kali Kali, chinana umunana kaumoze mukaga fama. Alumbo gama atinalo, mwebale kutuwa gala, mwebale tuliriza, mwebale nyuma wale dala. Gama atino wanji.
3: Kala saka.
0: Wanji.
3: Kala bisumesa.
0: Bela terera, anionu.
3: Kala Steven ya kumwebali gana.
0: Yesewo Steven.
3: Kala bisumesa.
0: Kale sewo.
3: Tusimbeni mpeleza ayo.
0: Kale sewo. Kale Steven uligana. Chinana mwana kamuze mkaga fama wanji. Alukumboga manti alo.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Kale mama zake.
4: Kale kwa sume ite tigambo cha faido kanda wanga. Na musu ya evugabu ya chidia. Kale tigambo cha faido kanda wanga. Kale tigambo cha faido Yara bakiti yeyi musalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Kali. Wa alaykum salaamu wa rahmatullah. Chana mwana kamuze mkaga fama wanji.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salaamu wa rahmatullah.
5: Amanya bakati rashidi nga town bodwe nga gusto.
0: Yeso bakati.
5: Eka zene bakati musumo go wa kon barakatullah fiikum. Kali. Yara bakati kolegi nga yara bakati tukwe ya Allah.
0: Kali. Chana mwana kamuze mkaga fama wanji.
6: Halo
0: wanji
6: Mama alaikumu wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: Wa alaikumu salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
6: Mwanika Abubakari Mwanika Abubakari Kika wale kutusomesha
0: Kali sivu
6: Kika tukine mpe ya yofu Salamu alaikumu wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: Kali Wa alaikumu salamu wa rahmatullahi Wanji Wanji sivu
7: Assalamu alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullah. Kale mkwano. Wanji. Alungboga matialo.
8: Assalamu alaikum warahmatullah.
0: Wa alaikum salam warahmatullah.
8: Utevo lukuo gira ni Musa mutabani wa anti-mandi nga sinzi leone na wanyagu mbloko si Teka weba lene rumu somo gulu wale danzi ngupune mwevyo kwega vingi baraka Allah fikum
0: Kale wafika baraka Allah Chama na kamaze mkaga fama Bisogalo yogama tuwanji.
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
7: Abdulubasti wa kutunzeritua.
0: Yesu Abdulubasti.
7: Teka tukwenda inu wewa lukutuweleza baba.
0: Yesu.
7: Imeine pereza inu wakanta wakitua wakwenda inu.
0: Kale sebo.
7: Yela wa singa ukuulisha inu programu yi baba.
0: Tuyanzi nge mkwano.
7: Yesu.
0: Kale.
7: Ayo wakali wakwenda inu ilada haba wakwenda kuulisha
0: inu. Kale. Wanji.
9: Ali Haji Muhammad Kivumbi.
0: Wai mkwano.
9: Wevale kutuweleza Haji.
0: Kale sebo.
9: Ama inani nzee Dr. Thomas Eldad ukuweka yanje. Haji Ferrero buli wotani kaproga munga tugema peni na lupapulanga tutandika kuandika. Buli chosomesa nga tuena tuja enkera nga tukovera abo abatawuli the radio.
0: Kale tuyanza.
9: Aweka yanja wakuenda ino elaba kukuvire kajambo.
0: Kale. Chana mwana kamuze mkagafama musogaro ya program dawa gama atino wanji.
10: Halo Seka Chivumbi.
0: Walinta hata.
10: Abaya balotu uweleza.
0: Nani no baba?
10: Mkuende ino zona diyo kusinziwe na apanda district na mtu.
0: Sasa kwa onadi.
10: Wee balotu uweleza.
0: Kari sebo. Kwee
10: kaze mkuende ino na kuhulivizwe ino.
0: Kari mkwano. Kari. Chana mwana kamuze mkagafama musogaro ya program dawa gama atino wanji.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
11: Alhamdulillahi alladhi ahyana baada ma matana wa ilani nushuru. Soko nzikizi maruka baza allo kubira anga achaku tadeku mkumiru mbunji. Atene mkwe baza kubira anga tuwa ingira mbia ufuzi. Nsabu gende dao ate akue abana barungu ufu penaba tuwe. Asinka nyo firidawu si. Nibaka deo nasa baba we. Iba singu kwa gara firiduchi manyi. Okuja ko Allah ya singo kwa tekira.
0: Amin.
11: Mata kumira ampera sataka sawu na muganga musalambu zingabuli jo.
0: Kali. Chinana munana wanji.
12: Yes, Seka.
0: Wanji.
12: Weba lokuweleza Seka wangi.
0: Kali sebo.
12: Na yula amase chidwe mechito kuwe kabila kansalo mloko gwaitua.
0: Yes sebo amose.
12: Zena kumande wafu kwa matabia amwe zinde kuku nwako nchupa bulirunda.
0: Yes sebo.
12: Abantu haba ituwa ambala muisa inu baba antali seno binga kaka ina kungira mukansu.
0: Kaya kati kusabiri.
12: Yese wa kumkumbiri.
0: Kati papa. Wanji.
13: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
13: Seke eba lekuwelezo ono kalulu habu doku tinziri idogolo.
0: Yese wa.
13: Seke andaku kuweba zaino musomo gojango tusomesa.
0: Yese wa.
13: Sabala kutatule mbiru njibierele. Ni faba ulizi za tuenda la kutatule mbiru njibierele. Batu wabe idogolo mbeenda ino. Sike ile kalulu habu doku tinziri idogolo. Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Kale. Wanji.
14: Seka.
0: Waintata.
14: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
14: Zeni izo mulanji yako wa kufira na urano kastoni luka distrikti. Seka wala kutisa mesta.
0: Kale sebo.
14: Oko zo mulimo mune na ino seka nenda nkwenti okonzo edine yobusiramu. Era nenda nkwenti abantu abandi bali kibaiji. Yaisa ya uchokubo mtu dia. Yaba angaji okusumari hamudu.
0: Yesebo.
14: Bala kalafu ikuma wangwa wiswa kuenda ini.
0: Kali. Wanji sewa nyavu.
15: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
15: Kilaali mzamiru. Ube ya msalazenda district. Eko tesekeso musamu. Zinka viziri. Habana. Numu kukule. Numu kukwe. Jentu kukule amani. Ino. Kama isongo. Sama sikwanga. Bala kalafu ikuma.
0: Kali. Wanji. Halo.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
16: Kuna haba ingini ya siraji okuvena maganga.
0: Yes, sebo siraji.
16: Hajiwe balotu shumesa.
0: Kale sebo.
16: Haji sirabanti bakate nduka avena maganga kutola kukuli pisa hiyo.
0: Bambi.
16: Haji barakallah fikum.
0: Kale fika barakallah. Chinana munana kamuze mkaga fama wanji.
17: Sheka samwande.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Aniono, Manisula, wanji.
17: Mba ya kuti, mba sinze na mgane, yemba yempanga, yempilize mire mienda vanga vlito.
0: Yesawa ya kuti.
17: Seka, weba lukuseme sayi wanga.
0: Kale sebo.
17: Wazi vula abantu, ama iswela abandi, abali ingativa hitu chintu, ama zima babi chakira, nivula mba ya kuti, ndieno yemba yempilize mire mienda vanga vlito.
0: Kale bere, wanji.
18: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
18: Mwa sila faizo chitinela mayuge.
0: Yeso wa faizo.
18: Se chivu niwa wale kutusumisa.
0: Kale sewo.
19: Ezi aja kwetu kamugugu wa mwine.

0: Tandiko Season 2. Wuna kubye kodi. Tandiko olugendo lwo kuwangula chapa ekyeitaka. Buti nga we wandisa n'omutwalo omulala gwonka ogwe ssente. Osobola okwidda wano ku reception ya Busoga Royal Radio. Oba okube ku noti 57, noti 6, 2, 8 Olusoga ndiko. Chapa ekyeitaka mu ngalo.
1: Wewe na kuncho, nota kuredi yeko kulankulania. Ofunamu. Tega, chinana numunana katunize mkaga. Busoga, Royal Radio. Ondi, kumwoyo. Wewe na mchoncho, ote ukuku ulirangu gaitibwa kunsi. Chino, nechigendula chaife, wano kubusoga Royal Radio. Mu program, oru degere, tukutolera yo ama kulumuru naku. Tuwakua, biolino kutegera, ngutandi ikuluna kuluo. Tukusunsulida maulile, agali muiwanga, nenda, tuwayande nsonga. Mu program, oru degere, the chain, ebyo bufuzi, ebyo mfuna, ebyo mizano. Embere d'abantu ebifambutale n'ebindi kamala byona byona mu program oludegere tukwaniriza mu ludegere the chain.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale dakiika tusigaiza ikumi na ndala okuwera essaawa ikumi naibiri edd'okunkyo okuwonaku olwaleero mukago omulungi twongere okusiima aliitambula niife kunkyokunkyo kuno ikiriza tusobole okuba nga tandiika puroguraamu eno nga twegeita ku bakalondoozi waife abali mubitundu ebyendawulo basobole otuusaku amakobo agaliifa mubitundu ebitali bya nsambo ndala katuje enamutumba eyo ewa Ivan Kiyemba atukobera ensonga ediri mu disitulikiti eyendamutumba. Yes, bwana Kiyemba Ivan. Wasuzotya omusaadha owe namutumba bugweri. Yona yona weno olinga mugaya musa kyenkwidiku.
2: Oli haja amaka asatu aki isatu.
3: Kabiri mugaya musa. Alina amaka asatu namayiga asatu.
2: Anti wena re kumpi nebirala ebyo. Weno olina aki isatu.
3: Aitegeza wali kubala yiga kuiga wana wana ina mayiga muenda.
1: So iwo lina yiga ilala.
3: Lina yiga ilala ayo lina maka asatu.
2: Alaso kwa batero kwa mbata yi mbire zira muwa. So muena ni musatu achivale kira. Mutu kire zelo kira.
1: Muna wangani fena mtu mba Kiyemba.
3: Iwe mugabi.
2: Wanyi sebo.
3: Okumotia.
2: Ndi wolata.
3: Amudu akasi nze kuba idini yo ingirizo yo alibulungi.
2: Alihamudulira akaliwo.
4: Zira tabu baba.
3: Eje musa da yango ba ya musa da empa nda di tatu ali musa da yende ine idini. Kwa atendo za kuba wali wa mateka teka. Oba kukula kwe oba family ya kulira mu oba ngamwe no musi idiku.
2: Biona biona yabiyetuika. Omwami Kiyemba Ivan.
3: Wanyisebo.
2: Toti mwabwene katemba awena kuwo omuntu kugwa mu bafu yakutuka.
3: Na mutumbao. Takukole na mutumbao.
2: Yes sir.
3: Weekend ti atambulire bulungi. Abantu abalangaira mu na mutumba town council esale bacheta kangulumo. Eriyo muwala era yali ku na musomi wa kangulumo SS yao. Yetu muba na ina mukuluka ebitambala, mukuluka emikeka, nga na abantu abasinga bungi yatandika ofu customer. Toi jiri ya President Museveni ente kateka jena jojeba tuwala habana enakabange.
2: Yes, haba jamu industrial hub.
3: Babatu wale yuwa beya yu mamlaba kuka baba bantuwa lunjini. Mualo yu ave irenga alikukungarienu. Bukintra ya kubati kwa mufale kuku yesenga we. Pati seyo. Oji ngona funo mtu wa mtegevwa na kuku mamakwa.
2: Otio?
3: Bodimenti kuja wasenga we nalimenti okuwa omuntu anaso okuma okuma koleka banaba bafuna balundi ko bulundu ike
2: bwechiri
3: obo omusoga kyene kwogera kwa kitegeire
2: bulungi ino
3: butiba bamutuse eyo abera aliyo kukwena kunga wiki ko una kumusambu kumunana awo amadi ga gwo obwire amadi gano gwe naga ba wigule ga gwo obwire ya fuluma ja alegeke. Mubafu. Mupipa oteku ni mumabafu ni mumasepiti amani negano buti mpeda ane kilo wazo chumuida munti evye bafu ya ndwaka yijire. Afurume ajeni heba asikeyo bafu ya indi asewe indi okusika wekia siya sewe ilo kutikao kuizao indi ya guile wa bafu omu amuto ya mufu ndike wa mubafu ate bafu ya weni mufu ya amadi. Oruo niba nukiki eni umbasiki ya bafuleba mutu kalitaa kula na lezemi akaiku nino mnana. Abamu numba dinedaba zele ya jaja astu akumbali mbali numba indi yeri akumbali. Panuwa wa munumba sika yiku kiliwo bajoku ile nguru kwa wabonange bafu enka yeri gale. Bafu ili muamadi ona yuweda mazo kugwa ajifungu itemu aliyomu. Aje kuti mwebatu omulambe pali cheyo kugwize eno batufunga tuli kulikogera ku kulumbe lwa bisembe mbula mu bwensi mwemba ga yesembe mbula mu bwensi.
2: Yes sir.
3: Family ya changu te yakoba nti si ya IBNT INT abaire kale mu ko bwire bule obwo kugwensi mbu abaire kale mu tuli ku family nga tuli kumuwerekera nti report je basomye nti omugalo yaba ira gwanga moko kwensimba anyi kibere kino kibere kino ire moko koko wai bai bari banga bafuna moko ko gelezi na kibere duire moko koko ayiwe buliwe buliwe butoka mwezi gwa gwa
2: mukaga
3: zao mutandikwa kitedai nokora ki
2: omusumbwa
3: okumusumbwa aye ngeri basibo batakisubire era umugo mukaga baba mutangira ino kya kujya muziko utatamurira mukasa na ino nga kino kiba kisubira nti nga kiyinza okumuzinga obwire obwo mu kaseera ako ak'obwire
2: okay
3: mwana muwala aye nga ekyamutuuseeku yabe famire yakoba nti yabe mulwaire wansimbu aye mukujja okutolawo bafe naate wene akali kwidula obulamu bwe tiyabutonze bwamutwaire butwale
2: okay
3: na tukeze okuku ni sentebe owadi siye na mutumba
2: nga tufunze sezo lwakaire
3: omwami mkisa David kawu ya kobi enti bulivote gera kwa umuti mulu wa ile wakiru wa ileche tokuma kukoba anti kisa chikali niyo tiba chikali kutuka nguwa ilika gogwa msambu wabagwa mnana niyo tiba mkuo kuneno uwe dobe mzivu kebuli tomu sembeleza madi tomu sembeleza muliro tomu sembeleza kastana tomu sembeleza kutambula mmariwe gali kugwa tomu sembeleza kutambula mulugudo wabamu kutambula mulukonko wabakwe bisakita kumpi na China sawe na yone kiwe ekiruwa ile kimurumba buchi
2: bulungu
3: tamu tamu vila mwenzi
2: ok kukuluwa
3: kasele kizakalo nozi wange
2: yes sebo
3: ngele kuwa nge brandi mpata atuende ina ata tu ulilisa ino hapa msemba tiyao kutemisyonizi chachi
2: ok
3: akume
2: nkale kale tuyanziza
4: cha mtawana chibino era chitalo eri abenganda abemikwano abasobwele kubanga bavirwa kwa waiwe mumbelo tine yobula chenso wole kubanga ndokira ku nsonge eyo nti abantu bene abalwaire babenga bafayo bene nga tukali kulingira abantu bandi because banzo obutafuna mukisa kuba kumpi mukaseera ako aye sometimes abantu wano oba olikwe ulira kati ndija kulwala kati ndija kuba mumbere eno
2: yes
4: osani okubanga iwe mwene webereramu
2: mwene wetegera
4: nti wemba ndi nti kitegeza kino ne kijjo kubanga kiraku nsani de mukuba mu kifo kino kino wagati mukugeza ko ko udanda be because sometimes oya gana abantu nga yena kiro lenga yesinirwa lakanti yero rachi infachi nensi kande kero kubanga amire idagala aje yako mukubanga amire idagala ebusere bisinga amalizange kiro le kino kiri kujja kubwongo
2: kimuyinza
4: kasta kijja ne kimuyinza ne kingira kubwongo sometimes zina abantu boyagana lakanti oyavako anga chamtola ku muntu oyo kubanga avire kuidagala
2: ya
4: anga chibino chitalaino
2: obuzi wetu singa asomozebwa ekiro ile kyensimbu bana kyere kyirala ekikasinze togomya ateka na dala kiremesa abantu chamukisa bintu ne yatufire ku wabula singa katonda abamu eno mukisoguwangala obaina ifeti bafumbirwa baga no ifeti bafuna bakazi lwansonga ya muntu kugwansimbu ekiro kino kyetagaino hodi eriya amadini gaideno gachinomola kaina madini go gacheta mizimu batinga kiro ile ni mubuwanga kibere kiriwo nina kibuzo kyene buze kisoso okunida mtu ya mtu gwanganga bakali kutokobera anti yabaire mwensimbu yabaire accident aliko mfuna bulunji chamukisa mtu nti obo no mtu agwe nsimbu omuntu ono bwagwe nsimbu abang kubakuunga kangwate
1: ngataka ategera
2: so buti mwefu ni mwekifana nti bwaba yagwire mu bafu nga yefundike mu bwefundikati na maadiga ne ngainzo baya ngeri jazira ngata ile momutwe kinzo kuba ku bintu byamulete ile obuzibu kwa idukira ibwa gwam muntu wensimbu okutusanga yefukire dimo kuba amara kwefukira me yafuna sense yetegera okwire ngulu ni kire kintu ekiba kimuninie kyamulekula so buti ekisera tutuidi do ekisera kya mazemu ngagwire mu madi idukira yagwire mu bafu idukira kai kuli kota ko mu bafu oloda agwire kaya alina agali mu kuba joko sanga kizibu ino nga singa azira kwa muli kumbi okuta asobula mubwe chamaiza nga muka makatonda era maiza nga mtu wa ili mubula mubwensi
1: kale tuangere ukuba sasira ku bantu mu district ena mtumba katonda asobula ukuba nga bagumia familia yomu genzi ababise mumbera jamuli bitamu yogesi wedachi kadweza maku miatana muna nane diviri kusawa ikumine ndala doku ncho kuona kuulu alero katusoke tuumule mkatono tuliku ila tuje wabu anasema timba Clovis atuse kwensonge daba limi baby kadu mu district ya idinda abali vayo bategeza antio mkule mbezo wai wanga Uganda President Museveni yandibanga yakola mwensobi okulondo omusaddo muyindi okuba minisita avunaanyizibwa ku nsonga ebyobusuubuzi mu iwanga Uganda n'ensonga nnyingi kamala dojofuna kuncho kuncho ku nnaku olwaleero.
5: Esawa diweze 12 edo kuncho
6: Busoga Royal Radio.

0: Jaino nga watani kila na mbuso ga mkwano go joe roisa azalwa ya mga gabila na akamba
1: eyo
0: district ya Namutumba omukulu Nobati Mau ya mga gabila ni wamweta tono Kitala ya mga gabila Nobati Mau Nobati Mau gali ya gali kulinda kuja mkoti kwe wazaku
2: mister yobi ya mateka
0: ya nikuenda kulonia goreti na muga mwidu kila vlonji
2: masaka
0: yes ya wangula
1: wasembabule
0: ya wangula wameta denzi biu maoswalde yeso ulokuma angata wangula
1: goreti na muga ni yaja mkoti
0: ni yaja mkoti ni ya gaba mamula anga chisempija Vincent baba wana mere yaja mkoti baba wana mere yaja mkoti nga yuko kabila Yusufu nkere tanyi kiyudu kila onomwana bakoma yaja kwa honga nkere tanyi
1: yeah.
0: Nga kasoma baba wana mere yaja kwa bakoma tuwana msome mpenge ife omwana saga dino omwana saga dina likuma angate idao achikiri abantu be bintu bya solo kuba ngati je
1: omukola kinga Hildeman we yayemba Ameria
0: maokota Hildeman ye nali mukoti
1: yego
0: baba
2: oyeyi bakaruru uyo
1: aliyo mucha
2: Ameria chambani
1: tuna botulano mbusoga Moses Grace Balieku yaja mukoti yatwala omukulu Timothy Rusala batua then mu district ye Bugweri eyo omucha Lamas Walukamba Tefe ni mwine ba jamukoti ba wawabira stera na nkwanga ate owundi nani wanebusoga oyogere kpola kamba
0: wanzala
1: ena ba mtu wala mukoti
2: oyakoga jaku omuntu gala
1: then kubwa 5 Hamidu Chimaka ndoga ya mtu wala mukoti yes ndoga ya jamukoti ya mulugunya kumbere yali wombisere byokulonda na bakule ekayunga nakwede mchalono TD oba akali kunsonga dine dokulo ndolivu inmolo kufirwa babawe Birungi ko bushinje Jacqueline muwala wo mugenzi Moses Kalangwa but agali gavayo galaganti yena yali yaja mkoti nga ye mulugunya kubuwanguzi
0: David Lewis Rivongo yatekele chimina chaini yale chaini
1: yupi
0: yatu alamisa Kavanda mukoti
2: oh yena yaiba kadudu
0: ali yaiba
1: Geoffrey Lutaya yena yaja mukoti
0: Geoffrey Lutaya yaja mukoti yatu alomukula miki wanga Ismail Uthmani kaka Lubega
2: nao chibuzo Rwachi petition zini nji deyo ngereino wakompe ya ringa ne abululubwe tuweletu idanga tubamu ndiyo mkubalo ozanji petition zini nukwe yongela chiraga obutalibu etengereze obwali wa mkaluru ne mivye minji ejali mkaluru kubanga buli region evayo ya kulaga antia a titwe ikirizeganya na byali mukulonda mukauru akaba MP ba member of parliament now nze ndoza nti brutality yali mukaruru yaletera abantu okufuna chance okubanga bayiba kaluru okusamba box olwa internet yali ngezirako violence yali mukaruru neletere abantu bana abasingibwa akalulu okuja muki okuja mu koti nga baloza nti bali naisubi nti koti okusinza kubudulizwe balina esobola okubanga evayo yake era kunja kanti either tukeirem obo okusazamu obuwanguzi obwa abantu abamu abasobola okubanga balangirirwa nti nabali akachi
1: bebalangirira
2: nti bali akalulu idukira bakulembeza abamu bajokula angirira akalulu kano nga abantu basibe bali makomera pako olwalero abamu bakalina makomera aye nga baba siba mukasera nga tuli mu campaign wagati ngomuntu za omumati za anti bakuba akalulu nga bayine beyaleka ku ground bali kumuwa information yindi nga police yeine na maje gaida ga protecting abantu abali kuyuwa muchi obululu ngomuntu ali kubona nga balina obudulize obulaga ntya waluwa abaida batikinga muntu mulala kumulala wabona ekyali mukaluko bwa meya muidinda olenga obona otyanga ayenga police edibona eri kubange pro eno protectinga akalulu afu ebyo nebyamu kubyavira ku violence eri mukalulu erete ile increase ya petitions mu makoti agali
0: petition zedi kusinga makoti dili mu matulu babiri wabale nedindi muitu luberi okusatwe disinga abasi

0: kuva muri kamero kiyiwanga okwetolola ise mazinga wa Africa nensi na yona gano na maulida gensonga wano kuchinana na munana akatoneze mukaga usoga Royal FM ondi kumoyo.
1: Eya fumite mukazi mwine kisoro omulenzi pirisi tandi somo bulikiririza ku alira kunsiko byabukaire bisanizibwawo kibuyage yabaire munichi kunto wa man mu bitundundu ebye isazali ise bantu chabazinge bukoliawo eri tuzibusiya pirisi tandi sokubulikiririza oliotya ye mukagwa mugonzi aje komire ku radio eye ise bantu chabazinga wa busoga chinana na munana katoneze mukaga busoga royo fama eweze bachi kandaliya kuva ku ife yo kusatu yo kunchu galusoga ninze omuvu abugweri ya siri Ashraf wa mandikiriza ngakuwe mubulambalamba genta ndisinago echancho liuruna kuruwa lero na galite gezanti echitongole cha polisi na popu yenzo kufuwa kumubituntundu ebi akira division yeyama nina nina ebu wenge muidinda batandi sokubu udikiririzo bulungi nokuno nyeleza oruvu inmaluwa omuchara ya vwile mombera ya geme chiso ya chiso nsika mungkule yobu kambo ino kuchifumita mchara mwine wansi wansi wemoni iranga kasira kampi gano pilisi etandi sokumu udikiririza okusinzira ku waifu agawenda okuvaako ku mubitundu bino ebyidinda ategeezinza nti akasira kampi gano pirisi byetandise okubuulikiririza ku nebiriiko ba nti omukyala maniibwa ku erina eriya namwebya alaisa ono ngabeire atana eiduka eriya boutique mu gutuntundu ogwo kirikoba okuba nga yavuire mu mbeera olw'okulwanira omulenzi era ng'ono yagemye ekyambi yakifumita mukyala mwine namuyomba Sara akaseera kampigana ali ku muniga ebiwundu mu bitundutundu bino Sematimba Clovis n'agasakira eyeyise bantu kyabazinga ava kwogerezeganyako okuniisa enkulu ow'eigoloza lino omwami Owegroze liye butaga ya umami atanansi waiswa ava kubiro nsobulungi mulimi olusoga ye inongola bulungi nsonge eno kyokanga ategeziza nti polisi byetandise okubuulikiririza ku nebigamagana obulungi ku nsonga edeitemu
2: omuwala ayetebwa namwebya alaisa akolera mu lumuli trading center nga ini boutique bwe yafumite muwala mwine ekiso okutuusa obulabe ku muwala mwine namuyomba Sara akola ku kyuma ekyabayindi kino ekyapungulwa ekigaba center oluvannyuma lw'okuba bakayanira mulenzi yamufumite ekiso wansi lweri iso abaana abalala okulwanira omulenzi okukola ebikolwa by'ekitemu okwenda okutemulagana ngayi mwembi muli benzi ku benzi kwenda mulenzi mulala derichi mulenzi ajja kukwana omubala owundi atwale na wundi ngatini kuyi kikolwa kya butemu nimwe bamaama abeigwanga gwe mututuusa ku iseeryo kitegeeza nti tuwairemu okulowooza nti omukazi tumaze okwikirizaganya ne security n'abamateeka nti omuntu oyo kipanga era buti amateeka gali kuirawo gwe twagala n'ekipanga tuli kujakozesa nkola ya kutuduwa kumugema
1: chibino chibira labo buinza bakano nekereza kunsonge iyo tuja kutusa kumaisa wensonga katolontono ntegeire kundi akasira kampi gane kamuli eriyo bebaluzi lwansonga dhabu ibatandise kulia isu biyo tinte tuidabi kumanisa uwife alikubanga tuige itakumbisera mpo webiaga ngobizi za kumbali chikunto wa mani ino yalesi biyabu kairenga nebisani zibu wawo walimobitundu tundu ebyo muruka ogwe lubangu ogwa ganibwa muigoluzi eriyo mutumba mu district ye na mayingo okusinzira ku ifaga wenda ku buyeno ategeziza ndakasira kampi gano abuwinza bali kwetaga ya ofisi ya katwikiro wiwanga Uganda eje maisono gemagana bulungi ni ministry edenda uredi kola kunsonge de bibamba okwamba kwa abantu abugutundu guno lwakuba ebintu bingi byasanizibwawo omuli embuzi okufa ente enimireda abantu kusanizibwawo ngakasira kampi gano embala nani amuwira akakutia yani jamaiso kugwa mugutundu tundu guno abogaire kuni radio yabo kuva ku kwebu yeno babironsi sobulungi batu inongola chikunta yabeiro omukambo ino
3: amadi gagwire gatwitire embuzi amayumba tuli ofisi eri mu mama na banja ya prime minister ofisi yebigwati biraze obe ya disaster atulumukirire kwa bantu abo mu Rwanda tuziza ku mere yona yona yona ekyalo kyona kyona
4: banange itukosere embuzi kyefo kifuire emere efo inyasi he ebizalo byefo byose binyasi he kibengo kabe mayumba kakwiye banange mwese mutuyirukirire mutuyambe ho banange government yefo ino iyambire muno bantu
5: nganze omusawo ku kyalo amayumba agagwire enteda edafire embuzi edafire n'ebintu ebindi ng'enkoko n'emmere yayonoonebwa. Tusaba gavumenti eveeyo ku n'enteekateeka ennambulukufu ekyalire ku omuluko gw'erubango.
1: Nawaawo ebyo ng'ate obiziiza ku kumbali amawulire agandi n'agali kuvaako mu bitundutundu eby'ekyalo ekimanyibwako nga eky'ebuhenyi kiri wale mu muluka ogwe nagabita eigoroziri ya majanji mu district ya Busia ku nsalusali yiranga dineri ya Uganda na yiranga ya Kenya kirikubwo kuba ngeri omusaada ow'emyaka 55 edobu kulavuire mu bulamu obwensi oluvu inuma lw'okweyimba mu muguwa oloni ya jamaiso okwetuga omugenzi w'ifa mtegere ku erina eri ya ojambo Emmanuel ebakaza ku erina eri ya ojambo jeje ngensonga yene emuvire ku kwetuga wansi womuti omukalitusiye kali kubanga etegerekeka owifava kogerezgania kunina mwandu omukyala nekesa Susan walalawo n'omukulembeze owekyala asokerwako omwami wafula Patrick batulunkiza bulungi ensonga nga wembakiro muzindalo nga nipirisi etandise okubuulikiriza obulungi ku nsonga eno owifaga windo kuva ku nsalusale eyiwanga Uganda n'eyiwanga linerya eyiwanga lya Kenya atuse yo bulungi okogerezgania kunibano babirwo biye bulungi
6: Mshangu mamu, jambo emanezi. Nda kanta kusibu. Nda hako na stupu, yemikire. Nda hako njo konyesa ho, makambu nisi nisi kere emika. Omudu ni mire kumusala. Ntubola nga ngandu huwe utpore, basa bamu dira kwa wala. Noku wala, nilabona mkwene wakuna tafuye. Nesana
7: ikatapa. Kono digi wa umire wa sifu avira honi mbote. Sifu asola ni hoho, nani watile nko lore. Abera ajyo mire ho mulana mele ya kani kwa hiere kumese manyese ndi ya alimu mula mnye ya hi. Nanu ni ya we, bacha mga nda kine nga alimu sa mula mula mnye ya kilo nani mire kani kuli imbare ndi ya kienda ho. Awe nwa abera kienda, ese manyange ndi ya chira muhane kwenye kulu labe ndi ya mbono mundi ya mundi ya nangatu. Yanda ite ho, ni mwela nate rangati wa mwaru na ngembula ngendi hawa hani mire kani kulu wa muhane kwenye mbara.
1: Ebyunga tubiziza kumbali okuvwako mu mitundu ndubire ebye na maila ekyale kyaganibwa ebalawuli mu district ye Kamulio ifatu seyo kiriko okubanga batebirizibwa okuba ebyo abente basatu bali kulya isubi kampegano owifaga wendo okuva ku Kamulio ava kutukawo era akasira kampegano katumwe yunge ku kulukoma olwo isimu atukobere ebiri obuyeyo olwensonge edo obwibi obwente ewife atuseyo bulungi kurukomo olwaisimu katutegere ebiva ebya maiseyo oli kuyaise bantu kyabazinga wabusoga busoga royal fama omukuru
8: amaina naite bozi omukigo mo Simon okusinzirawa nena naira balawoli na nalio kanga bwecha bunge wuri na kuwa hiyo waliwo abame basatu abakire makaza chirigo la Charles nga batabane ba kabwe na wuri tsone okuje okuyiga ente yebaiki okuyibente wende kurelaba abatenye nga balikumi isibi yebuti bakalia isibi era abantu ebikumi n'ebikumi bali gano bakungaine era nga wolikuwulira omu kubatyanye abamugenye beene abulira ibu kinana munana katono zimukaga busoga lweredi
1: naina
8: jange baiza mumba isani ifotwa yake inarusa atabu nga balikulia isibi babaigaliza munumba omwakambwe babata mnumba na wabaigaliza mnumba kwa abati mnayi ukupa tutama kwa nwe ni kukua mwema ato ole ile nze batani kukukwe kukukwe kukukwe ile baka na mtiba likuli ya iso li abamu mga haba li batatu
1: baka
8: ile iso li ile mwona mwona tatu wakuri obu ile ukucha baka na mtitu kwa wakuma balikuli ya iso li abamu mga batatu baka bane lankambu ina wendo kerela kuliku wekiki wakume tamani mkasa juli aki baba kugobeta lukwago kioni nima mikalulu kongu abantu baligano betolwa ilokuwa na maira kala woli kabule kisaike na wankofu baitye kwe yorela bantu balikulia ikizi eromu kubatiamye wono leka kakobe retinu anawa mweta mwake fazili dato zina wankofu nama kakarisa puka unte uliwalala era wanduli nama era abavuka ya bali kumire chugi ama hivi ente daavene rasa wane tulimukituku era blotu chidundu nubali kule lanisa wane wendu kuogenene la akaria era alikuwa vanisa wane kuwa uoli ndi kwa wandu kama angoli chugi yao nesu wala wane wendu ya mkuli haitu chugi era wana wana bali wanti wakutamile wali kume chugi
1: mmmm
8: wana wanya obusu wane era wali kumola
1: kwa wane wane tulisi kale mukuru omukuru sente betu damu funa mgomu kaga na wao chibino birimu kamuli yao tuida kulondo ule nsonge yokusinga umawe gifigi idakuba agen songa mchitundu chokusaife ya mukage ya maria geche msana funvue isiba ntwe mproguma yoga na chabazinga birango bifibi andauro
0: Ago na gabaira makuba gensonga uwano kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal FM ondi kumoyo
1: We bali kujye kumira kuruberera radio ya Isebantu kinana munana akatoneze mukaga busoga Royal FM biba birango byifi byanda uleino Ekitongole kya The Answer Foundation kikwaniriza kyakutegeeza nti yawakitaka we kyagaanibwawo mu nteekateeka y'okutendeka abanansi abayiwanga Uganda mu misomo y'ebbendawulo d'abayambako okuba ab'endawulo ku bantu abandi nga oyiga emisomo nga okutunga engoye ng'okolesa ekyalaani okwega ebyokuzimba wafuna n'embaluwa okwega ebyokuvuga motoka n'ebirumuka ebindi n'okukanika ebintu ebyo osobola okwega obulungi emisomo edd'amasannyalaze osobola olungi okuba ate ng'odeega n'emisomo edda kompyuta n'emisomo ebindindi butimpegano bakutegeeza anti bagandisa obulungi n'ebitongole ebyetaagisa obulungi mu iwanga n'erala kyekya WUVTAB eranga enteekateeka eno kisobola okubaagaana wali ewakitaka ku masannyalaze agavua mu iwanga Uganda okujja mu iwanga erya Kenya butimpegano bakubire ku namba y'essimu oba ojje buti weewandiise weegeite bulungi ku lusoma olunoluno lwakuba n'ebisale n'ebyo ebyetaagibwa 0735 9 3 0735 9 3 9 7 oyida kutegeera ebisingawo ekitongole ekya Planet German Solar Limited kyagaanibwa wali ku CPSC enyuma w'ekitongole kya Police eigangaawo oyida kubaganaawo baatusisa friji mu nkola ya kibanda mpola ne disola empangaazi ate ne batule edekika kya lithium butimpegano basobola okuba nga babutambukiza ku awujja maiso n'okuba ng'obyetaaga okuba ate bawayalinga ku bwereere mu nkola efaananako ng'eyo ebyamaguzi byabwe ebyo biri ku garanti ya myaka ebiri ate nga bya birungi ino bakubire ku namba y'essimu obi ng'otambuti okusaba akaseera ka buti 0704 8282 oba 0775 9 3 5 8 WhatsApp namba ya 0754 5 9 5 9 idha kubangao ibisingao obyetegerezao bulungi katunda wanga kunkumire afunvuwe isi bantu emporoguma y'obwana akyabazinga
9: mwana nero nkwewunya okidinga wali onjireku wakyusamu okwo ebyokunwa
10: iyi naira kukituzi tolibona
9: wamma nokuno obulungi kuno Nobutatagala
10: iye kituzi mwenge wabula kyakunwa ekikolebwa nga mulimu ebirungo ng'amaadi amajani omubisi gwenduki ekitiko n'ebindi kamaala n'olwekyo nze wange wano tiwaka waka kituzi era n'abageni we baida nga ntolayo ka kituzi kubanwebwa buli kika kya muntu kituzi mwagane maduka gona gona ni supermarket sedenda ulo okwetoolola Uganda yona yona ate iwe omusuubuzi kuba ku namba dino 0787 385 38 ni 0787 385 09
0: kituzi yakakasibwa ekitongole kirondola eby'omutindo UNBS

utayikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal Radio.

Tandiko season 2. Wuna kubye kodi. Tandiko olugendo lwo kuwangula chapa ekyeitaka. Buti nga we wandisi na omutwalo omulala gwonka ogwe ssente. Osobola okwidda wano ku reception ya Busoga Royal Radio. Oba okube ku noti 75, noti 6, 24, 8 na 8. Olusoga ndiko. Chapa kyeitaka mu ngalo.

0: Agamati sazala, buya damu na nkubira esimu, na ntegeza ntibateke denga kukoko njeru wendiko, ya nsaba ngede, buwema ndi wakuno na bana bange, ngende nona avo, oba ndi wakuda na mkazi, mkome wana ye, na mwatulida kati, ngo msaza gule sowani, ya mwatulida, anti baba na ye, na yo mchara, Nava kusimo nentekateka lunaku lunali nyina ogenda kubuko. Namusaba ampa lunaku lutofu lwensobola okubanga ate ntukayo n'era wanaabeerawo. Yangamba nze nyina okumuwa lunaku babeerewo banninde neme kubanga ate nekwasa kino oba kiri. Nasaba nendaga olunaku. Omutima ne gungamba ngende n'emikwano gyange. Omutima ne gungamba nedda mugenda mu nsonga z'amaka. Lwaki mugenda genda okwesunasuna? Mukomewo mikwano gyo gitandika okubanga tejikunyumyako. Genda wekka ng'omusajja, genda olutalo luno obe ng'ate olulwana masajja. Nasitukiramu ne ndaga olunaku nzijukira bulungi lwali lwa mukaaga. Yantegeeza nga yabannindiridde era nga basanyufu okubanga ate bandaba. Olunaku olw'omukaaga bwe lwatuka lwe nalaga nakwata bulungi pikipiki yange ne nenaanika bulungi nnyo ekkooti ne njolekera ku buko. Nzijukira bulungi essaawa zaalinga nga 9 ez'olweggulo. Natuuka mu maka gano wali wasirifu ddala bulungi. Natuukayo mukyala wange yannengera naye mu kutuuka we yali atudde teyasitukawo wadde okujja nti annyanirize. Sezaala yali wawaka wano ye yajja n'ansanyukira wamu n'abaana bange. Baganda ba mulambanga abato, bagalambanga abato, baganda ba mukyala wange nabo baaliwo era nabo bajja ne bansanyukira. Neesogga ennyumba. Bwe natuuka mu nnyumba nagamba sijja kutuula waggulu ku ntebe. Nasaba mbe nga ntuula ku mukeeka ogwali awo okumpi. Sezaala n'angamba nedda nsonga kye kutuuza wansi wetuulire waggulu. Si kirungi kwogera bingi n'entebe ze baali bantuuzaamu z'entebe ze nnatwala nga mukyala wange nnyanjula mu bazadde be. Nasaba ne nnemera kuntuule wansi ku ttaka. Omwami yakkiriza natuula bulungi nnyo wansi awo ne batandika okuleeta ebyokulya. Baaleeta emmere nalyako katono ne mpulira ng'omutima gugaanye. Obudde nga bugenda genda natandika okubuuza ensonga ezindeese twali bazituula mu ssaawa mmeka kubanga okuva enkoko njeru n'okutuuka mukyala wange gye baali bamuzaala waliwo akatemerero. Taata yangamba nti ekisibi obudde ninze maama w'ono ajje ne omuwala ono ensonga zino tube nga tetuzituulamu. Natuuka ssaawa 9 ssaawa ze kulungula tuyingire 11 tutuuka mu ssaawa 12 bane nga teri kyakoleddwako. Natandika okweraliikirira niŋŋamba bagamba tesi kirungi kusula ku buko. Ebuko tesulika maliriza nsuze ebuko. Ne kali katandika okunzijira nti enkoko njeru eno si bangu watangamba nsamba pikipiki negaana okwaka oluusi ne bandira mu kkubo. Nagamba taata ndi wababaganya okubanga bavaayo mbadde nsaba nzire eka naye yuna obudde enkoko zange ziri wabweru ebisolo byange mbadde nsaba ŋŋende mbisange n'akomawo enkya ku makya nkere bukeezi ensonga nzije tuzimalirize. Yagaana yayitanga awo emboozi ez'okumukumu yakitegeera nali musajja munyuwaako yaleeta omwenge nanywera ddala nanywera ddala ebya ddala bannayi ŋŋenda okumaliriza obulungi bwe nti sijja kujjukira oba ebyabaana twabyogerako sikyajjukira oba baŋŋamba nga ki nzijjukira kimu nga bali kuntambuza mu lusuku twayita mu ttale.
1: Bannayuganda katubanjulire engano ya Blue Ribbon. Engano ey'omulembe era nga yettanirwa okwetoola eggwanga lyonna. Nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati, chapati, amandaazi, sumbusa, zikeke, daddies, Nebyo kulie bila labinji, biwamu okuzama atenga bijudaka wowo. Engano ya Blue Ribbon, ekolebwa waba Master Grain Milling Company Limited. Aba sangiba mukiro mite emu, kuluguudo ludeka yunga bugerere. Erango sobolo kujifu na maduka gona. Ne supermarkets okweto lore guanga, bakubireko ku 0750-53-49-76 oba 0780-93-39. Asatu, yengano ya Blue Ribbon, okuva Master Grain Milling Company Limited.

0: Nayo sobolo kabiri sako.
1: Endo ngeso ga. Nzuki. Oye dizo muno kayange.
0: Oli mubibi.
1: Ni mukini.
0: Mukini.
1: Buti obone muno kayange. Ebla mone bandale do wizina dimpa. Ta yule mabantu bali ulira. Dachika ibridit.
0: Soko bagaye banyige bati.
1: Niga star 2 mwenda musambu star ndarash. Star 2 mwenda musambu star ndarash. Abantu basatu. Tina okay. Dembole kumine tani.
0: Yes, sir.
1: Kwa nkukubila isi mugema.
0: Okay.
1: Buti nyo edach, bonus ni mga waku dachi kata na iviri. Edibula edachi kamuka aga. Buti, lukukua kwa kemba kano, kawurile muka makuru gako.
0: Okay.
1: Kile tugabe senti, nga star,
0: mba iviri. Mbafana na neighbor.
1: Ulewa mba jari vizayo dali ulewa. Nga star, hai. Iviri, mwenda, musambu, star, ndala, ash. Tampini ya chama, siriki ya nogupalo, gubuguli yao, ugoli kubo nao. Tini ugu wendi kupa.
0: Abana basuzebatia.
1: Abana batia?
0: Abana babasuze.
1: Abana basente bagu tubakala muino. Da lwendi kujayo. Ndikuongera ke bikopo. Oide abana
0: ifo.
1: Omwana taleta bikopo ku isomero. Ate buji wa ifaba mu kasukali. Si omumwidi bulungi ebintu bina bikwaya no kuenda kuna
0: kona. Nagwa baba.
1: Twala omwana ku sente Margaret oide bulungi ebikala mu ebiryo.
0: Buti they want me when I abantu. Tuli musimo osimi abasomesa. Bebale kusomesa bana.
1: No kuchina obukine ku nkanze tujya abana bali kujo kuchina amakirime director mwene mukini. Nga star 2 mwenda musambu star ndala ash tampini ya chama sidi
0: kiramu tufuka bechi soro
1: buti baka grandoa kuna mtu oleku kuba andi sound engineer
0: tufuka bechi soro
1: batia bakula batia
0: biebio
1: ule mbaluiza inuma
0: uroteyo
1: tuumule mwabantu bandi nga star 2 mwenda musambu star ndala ash nkubile biyamba biende suuna kuhu
0: nevi sachi tukufuni deyo lero
1: uwe sidi kiramu taa kubuti remba taa kake mimale mkubile
0: chila kari.

0: Omwana afananye
1: kale mpegano awo kiteberezo okubanga maybe ono weyayo yangu edibo oyo yayino omuntu niwe mati nawo kwa mabundu omwana sobe fanana ibo
0: ani da nawe
1: kisoboka by research
0: ani da
1: okay
0: oyo mufu
1: kale
0: Makerere University musoma bitamba
1: musoma kemba buti background ya kemba kwa leka mukuru akemba konkenda ino kale tamu akemba ka anko Dennis kona kuno mbangu kona kona kuba umwana we yakupenga ma iriyo cyane kiri kumbiye wife cito kiti anache bana ku TikTok ayenga kirimo na mata mamane ne no lisa ya ayenga chembole mbole waseka
0: umwana fananye ne
1: eh ayenga cito kiti kale
0: pegana
1: eh buti tamu toti anko Dennis mubanguri
0: kona kenala
1: bakira ngubira watayita ngubira ni kubaruno
0: kuliko gumanga
1: aha kubolo robot in background ogumanga ebintu bino betuli mu olwa lero embeere nyinza batitambula bukala muwoli oba mufumba tibitambula bukala muguma
0: oli ya nimba mbwente ndwaire
1: ente endwaire ate
0: mbwente zirandwa de
1: ente dibaditi endwaire
0: mbundwaire ngali kwenda mwe kwa kasente
1: ah yakulimba ebana bandi bona balimba ebandwaire era
0: ebandwaire eta namkoba mnazo sente nzira
1: kale ni gesta ibiri mwenda musanvu star ndala ash otempini ye
0: chama sine
1: yo bingo masavu
0: kale
1: madam star ife tukuzenga tulikuwa gane mitawana munsi muno eri
0: ya bibi bambu zaba yoli kuzina ensi mujenvo kwata
1: nani abe okuba
0: mukembo
1: Mkembo ni woku msikite yangu alibiyende Awe butangala Awe tangala ambala mwisako
0: Uzanti oli kuzina
1: Oido mtu wabanga wabunga wabunga Abo tupakua tupabunga Buti abe budu watuwe ate abaduva
0: Ate butangala
1: Butangala abatangala
0: Ate katinzo we kochi
1: Aba fumbo buta mwabunji
0: Tidi kue kola research tugende mu maso
1: kale buti ndi kwenda gaba sente
0: kwe
1: kudachika tano ibiri ndi gaba ye kudachika ibiri edindi abantu otubula kwanga otangaza omukisa
0: yesebo
1: ni ga star ibiri mwenda musanvu star ndala ash awota mpini ye chama kwisimya kuteko ba kwen 12 eya tayone lisingo kulobukalamu
0: okay
1: buti bobanga onizo otyo obo oli kutangaza omukisa gwo kufuna ekigena agenda kwisimulyo Nende kubena nti mpegano munsi munwe tubatukula.
0: Yes sir.
1: Ibintu bingi tuwagana. Madam Esther oyinza okuba awo afumbirwa omwami oba omusaade yafumuna omukazi. Ayenga omukasaade yafumuna omukazi ayenga munumba oyitomukobeere byewaleeta. Abantu banje babane ebintu munumba babane ekisenge yakwati kyo tebakigulawo. Twakiwulanga
0: munumba. Anagambye ogende mu bbaluwa eddako.
1: Ati
0: ebyo bijewa.
1: Ati biti mpegano
0: eze. Adamu akaivumanye mu
1: ndoro
0: yange ne mudda mu kwefulu kutebe wabijewa.
1: Nakulira mikyalo Madam Esther.
0: Jo abadde wano.
1: Kibo ife yali we musaada. Mbu mama yampa mbu eireyo ente igireyo. Mbu yeyi bamizani. Ganaga mizani agabagano. Ayi gubala paka ku 10 na 10. Mbu bamuloga. Mbaye abantu abajanga okumubona kungawo na kama anti ebikuluma. Ati ebere 10 na 10.
0: Ngabwa gamba.
1: Kale abantu bali abaloga baida wo. Era ifa abayikiriza tubikiriza nti ebiriyo. Eza omwikiriza. Oidindi katonda ali wote okukutegelewa na ichunga
0: chiri. Ngabwa gamba ebikuluma ngagambe padde 10 na 10.
1: Ebere 10 na 10.
0: Yafa.
1: Yafa, yafa mbunga nze nka inakuzalibwa.
0: Kuba nze. Ngaya yogerebyo.
1: Azalibwa ali kumirwe ndawo mu star 2.7. Oni ge star.
0: Yogera nkugulire soda.
1: Niga star.
0: Oina miaka emeka.
1: Ati niga star.
0: Alikuwa mulu wenda meka. Yogera.
1: Ati bitika nkobere ku. Ni kwenda kubera bantu nga besente.
0: Bawe sente.
1: Tete kwese. Ali kutuuliriza. Niga star. Ibiri. Mwenda. Musanvu. Star. Ndala.
0: Bakuzala 19 wen.
1: Butimpe gano. Ama 55 nubwoko ya banta batano. Ndi kule kula buti message. Buti.
0: Mamba nangu.
1: Buti ndi kule kule kule kule kule.
0: BWU sama.
1: Ok. Onige star. Ibiri. Mwenda. Musanvu. Star. Ndala ash. Pegane. Abantu banja abaja mu masabu. Ayenga abayi wa walimba. Sula ya bayi tusomesa angolo edu mpoga mbuso ganjit. Baida uliso gandi kulikuandisa abantu.
0: Ok.
1: Edo kule wandisa. Kwa angu mitano. Wemba hindi mpoga amino.
0: Obwenkanya.
1: Wenkanya. Namba yangi mjidi muna mwena.
0: Mjibawe.
1: Namba yri 0 musanvu 5 musanvu. 0 mkaga 2 na andala 8 na 8. Ida tukusamu levi wuzi tukukune tuku
0: umuanguzi mera chapa chataka
1: chapa chataka uchidu nanyi ato mune nakula na mune ni
0: okay
1: makere university ni meni sponsor walso gandhi kusizo na iho kuvili kwa nyeze mwene ndi mchi
0: olimu nene
1: aha owaka namu
0: aha
1: bas nigesta ilimu ya msambu nigesta andalash
0: kulaba
1: iii
0: kulaba
1: aba andi diba iditi ndi mune ni
0: atenze mpakanye baba
1: okay
0: mchile
1: hey. Mena kuhini
0: mzei mchalo ya kolachi togina nga totu mutu gambi
1: mzei atia
0: mzei ubu walio kula ya kolachi duru manyapuru Musenta.
1: Musenta?
0: Mm.
1: Kuchi, kuwa nina pistole ya mpambu. Kwa hivyo kwa hivyo chino wa chile mkuwa hile.
0: Mwenye stabili, mwena msambu star, mhash nsonga ya royal bingo, gamanti bonus mituwa litani.
1: Pegano, nga tulikumaliriza wenga basente, kuwa hivyo ya bantu basitubale, ndi kule kulabuti, haba tanu voko vi. Lala nali ndi mchale yewe, Musenta, mm. Waliyo munga muwala, nali ndi msini ya wanu waonga, hivyo kwa naira obatobi hili.
0: Mm.
1: Ayo, mti magu tandikuwa kwe gomba, omwana yava busi yeyo
0: ya hidoko. Yes, niwanu nga we gomba, chwa ini miyake mekasini ya wanu.
1: Nali muto ino. Ayo, okay. Ingatili kwa nti mwenda inga nenda bi mkwanu kwa nge ino.
0: Okay.
1: Edani imani na, peka na inga, buwe mbanga, mazi, oi dinze muna, madamesa guli kuwa na olalero.
0: Mm.
1: Na tuka kulevo nga, mkupira kwa mtu chapati.
0: Mm.
1: Yamba ye nusulukumi. Akagana kala nga nusulukumi. Nali ni munga nda mkwanu kwa nga umeta abu kasango. Buti ya yali wa ngatukubatu wa dadabu. Katufa mwisomero, tajira kupira kwa bantu chapati.
0: Mm.
1: Wabugano uvili, nziko uli sovole ya namba kwa kumasigiri. Wabamu yene ya asika na mambaku ngatukula bibiri.
0: Mm.
1: Batu wa ye nusulukumi rukumi.
0: Mm.
1: Pagano mua loyo yeida, baba nga alikuwa ndo kumusazoe mua loyo.
0: Mm.
1: Nali nti mimsenta o, kukasi edi, kanumba ya ba, ya batiba nuwa o. Ni mzee iruge baba ya da wakati mwona iwe iwa ivani iwe wanjisebo oidi wanuli kwa lashi tuyenda kwaya tuyenda tunanyo na kunaba na komandi baba na vao
0: baba mutima chicha mjireli soli ya mkuru
1: kwa
0: haka
1: ayo nachindu kila hali ni msini ya wadu wasini ya tu na komandi ya kamleka ino lugezi gezi
0: mwona yali wo
1: yali ya wae yali weyogusi hanga mwana hafa anabulunji I just wanted her to be my friend.
0: Mm.
1: Aye ye mwene. Ah, abantu abalondi baloleza wandi ino, buti mzee mazima yaloza bindi ino. Nakubanti yaloza. Nedo nakwanzia.
0: Kwazi ye mzee mazima.
1: Voice of Moses.
0: Mazima.
1: Yeye mazima.
0: Kabla dakika satu fisho.
1: Kale basi, buti ndi ibraya abantu basatu. Abi mtu aleta neta anu, bale? Nde kuire.
0: Okay.
1: Namba ndi kujadi soma.
0: Yes,
1: ndi kugaba emitu aleta neta ne gisemba yo. Nige star ibiri mwenda musanvu nige star andalash. Tampini ye cha mosiri kirire. Tomana mumpale ijoli mujota muisimu. Oba kuba ifirali nga mchalo nge mpale
0: mpale zaba
1: ojira mchibali mpale ngani mpi wajisala kubusale na jambia mpale yu nga nipo ujifuna mbufuna ndiye meneka nga hito siri haji kwa chii ya haji gemaku yati viti niti vendi kubida mwaku la mtao ntumi video
0: nga basete
1: nga
0: jambi ya saro lugoje
1: akaso wabona kwa akaso kana akali mmoto kayange
0: nga manya akali ya miembe
1: Kasala nani?
0: Kamiembe.
1: Nga star,
0: hey.
1: Ibiri, mwenda, musambu, star, ndala ashikale miembe mbuto kaya
0: oh. Uyo. Atenzo telo kumvuga kolo achi sivimanyo.
1: Kale, nga star, ibiri, mwenda, musambu, star, ndala ash. Nendo kula musako abantu nga wabu ya moto kaya nga wadi parking nga dikubiji nchi. Mafuta gale ma.
0: Hey. Berambi, baleki.
1: Otabangu li muganda wa hivu.
0: Abe. Acho nswaza. Mama mnyika stabili mwena msambu stae muhashi antama
1: anti madame sita ni ye gaba senti haba antu basatu elibula idachi kandala
0: mpoka sabingo mwena mafuta
1: sita ibiri mwenda msambu sita ndala
0: ashi chikuwa gaza yona chichi kasente kante
1: anti ndi gaba senti vuti haba antu watakuwa
0: yona chichi kasente kante
1: kasente ante bitio mwe mtio vile kabo mtu obango mkobe nade mkobo otio nakolachi umuleka
0: Mwara bingo tuwe wana.
1: Nige star, ibiri, mwenda, musambu, star, ndala ash. Enambe soka, erikuleta amaina kane tuoloze kiuma. Eribula yu babiri buti. Eribula yu babiri. Atebu embanga ndi kukubida isi mbambi. Weyambe yambe, obengo gema. Enamba eriziru musambu ina isatu. Nka gana itanu. Musambu na ibiri. Esemba yu enamba ibiri. Wemkuba isi mgema. Batakoba ati nino lugezegezi. Ate ndi kubisa MTN. Kwa hiyo
0: budo chabuli.
1: Ndi kubwa butibuti.
0: Ndi kubwa. Ndi wagambe MTN ya sembi ya yochi.
1: Ndi semba yu. Semba yu. Kodi ya semba yu. Mekala ntijidi. Kankupe tubone.
0: Iya.
1: Semba yu na msambu. Ya MTN. We mkupe isi mugema. Kwa hiribu la yabandi. Wabibendu kunuga butibuti. Sende go kuisimu ya imwe. Wabofu niye sende. Ate indirida. Nibu wabatoge mi. tuida kuira programu eri kuira kwensike yebye mizano tubone esente odufunye oba ngirire muri ogupali
0: walabonko
1: abantu bayina agapala agabaye ogeta
0: agabaye ewe mwana yo onegusiuka negusiuka ngagunene kusibute kutuka wansi kubikere
1: ndajika butinyaye wembanga
0: msini tikitika busatu sawa mkaga
1: ndi kwenda kubona
0: mudemo okusemba tulabe
1: ese mento lino kusigalanga lera paka tubone ayo ulira ulira isimu lye bay wirira okay
0: karushira chara wali ate
1: karushira
0: chara wali ate
1: bali yo baza tabu only only mulira ile muku
0: oyina bameka
1: ayo wundi akasa za
0: oyina bameka
1: bokologo
0: oyina bameka
1: dada wanga abamukazi wange
0: eh
1: ni muganda dada wanga abamukazi wange ni dad ne mukazi wange abamukazi wange wakazi basatu
0: amakare le kula manamba ga mu tugende fe abana baba ne bazeri mwana no mugezi ali muyaye okay tu dingana runa kula acha sawanye do kunche
1: ko madam sister sente ndi kula kula buti aye ndi kwira mu program ense ke yewe mizano nko kubira isi mu kakaso bofu ne sente mu program wenkanya
0: kale se voto yansa nyos to yanze gesa ifani nkopi royal bingo masavu ye mukuru akwasa kwasa ensonga ezo bane mbere bulunchi abana abensonga mauli agensonga mu kitundu kyogo different by me omsano mp2b buzaya amazo kubanga jagana kubanga gatuwa kwa Ashraf Wamani bakalisa bulunchi byerere akome atakomera mpera
2: Eyone bayi program ogwenkanya wano kuchinana na munana katondeze mukaga Busoga Royal Radio nge watu sibwaku Trust Herbal Clinics abako kumukwida ndabise dagala lyo butonde abagani gweiganga kumpi ndi road okumpi ni Top Care SS kuchizimbe chiriku ndi Jesus is Lord muchibuga idinda bagani bwaku Alice Mroch Road oba Skindia okumpi ni Ebi Matra ateka yunga bagani bwa kubusana road kuchizimbe cha bakatulichi chebeta Perimaya nga wakava ku Equity Bank kubira kwa Trust Herbal Clinics ku note musamu note 5 note 22 musamu 52 ni ku note musamu musamu 2 ndala mukaga 5 musamu 2 mukaga
3: esawa diweze mukaga dene demisana
2: Busoga Royal Radio

0: Radio tutandike sawa muka agedhama ya gechi msena pake sawa muka agane dachika ama kumiatantu ayongera okutusa kwa makuwa agaba galifa mbitu ndo ebitalibi ansambu ndala getulifu na ukuwa mbitu ndo ebia buvume yo galikulaga anti walio msaba avu kuzulibwa nga yeitibwa erango noba mwiti ili mnomba chitebezwa anti haba ila kununkiza mia kankaga polisi nabatiamye bava kuzula omulambo ogwo msadono mbu yajire maiso kubanga itibuwa obwiro kesizo na kuolua lero katusobula kubanga tuwe geita kumuna ife Hamza Mudwa ulira jire maiso kubanga utosa kwensonga detali nonji ebe ina mizediri mbitu ndo vya district ye buvuma kwensonga yo kuitibuwa uko musadono akunonkiza miyake nkaga. Yes bwana Hamza, oli makobo agensonga.
1: Yes tuwa mkulu. Neyazi zaino omukulu omukulu kibaine ni mukulu Ashrafu amaina nairobozi ali mudwa wa Hamza era nsimi ino kubanga batuli tuuliza ku kinana muna na katoneze mukaga busoga lo radio ondi kumoyo era nga kati sana wotuli kuogerera ndi yiveta epema echanja kutale eri omusada gwe basobola okutema atema babanga basobola okumuyita omusada oyo nga bamweta John era bamunaza kweri abogoya wano wetuli ebwema so omusaadu oyo dabere sanga mukaaga mukuvuyeno yangira munumba ye mukungira munumba ye ndowoza omutemo yabere musiringi mukwala obulire numbe yabere muyenganga muzira muntu yeyena mukuta amufaliso luvainuma lwacho bamutema jambi yantana mukumutema omutemo yalumuka ayi mukuno nekeza kubataka ababairewo bagaine mwesati ngeri munu eri musiringi wa iguru koti nga mulimu nebisulumuzo nti atebereza nti kwa abakozi abamukolera buli yakoze chi yamutemye temye soka tomu wanisebo.
0: Yes bwana Hamza,
1: wanisebo soka ti chebereza nti oyo mukuzi oyo ekisumuzo kyali kibuze chebereza nti omukozi oyo ekisumuzo tenya ya chitoire ere ya alisa wali no makono ga polisi mudipidiye vuma ku CPS ainda ba polisi kano nengereza ingo mulambo bagule se wano balikuteka kubanga basolo guzi kaje kubamu ayasoseo weyasobola okulumuka najja nagwa eyasobola okweta abantu ndina irano gwebeta mutsumba Richard sebo idaku wano oyogere ku busoga radio sebo likusina na munana katoneze mukaga busoga radio opindi kumoya amaina gwe sebo musumba
2: baleza Richard jilinga wano gemanya baleza Richard gemanya gange.
0: Yes sebo
2: kakati neiba wange yafunyi obuzibu bw'okumutemula labade msawa mnana ogwe chiro ni mpulia nga mpita nga gudde ewanga u mfurume weru kwa mto china agamba nti enzi unetanko kuno nyengiri yoku mutasa okubundu choku mutu usakuli hatu bula mnevuge enda msawa mwenda uya firite
3: omukuru.
2: Yes sir.
3: Awo kumuto so kumugema kumutakuli hatao wagati mubwira yabaire mu mbeera ki?
2: Yabadde mu mbeera era nga bamutemye nga wedde mu nyumusa nga n'okuwunga ebigambo byayogera nga tebikwatagana bulungi.
3: Batemye bitundu ki?
2: Bamutemye mutwe, bamutemye omutwe n'obulago n'ebitundu bye by'emikono ndoza mukwerwanako okugadinga n'emikono bagyatemeddwa.
3: Ebiri kubebwa nti ayinza okuba nga yakoze obutemu buno mu biwulire kumwena
2: kyabadde nga kiteeberezebwa okuba nti suspect ono polisi gwe yatutte kubanga kiteeberezebwa okuba nti ku bimu ku byambalo ebyalabisiddwa nga bisuuliddwa nga biriko n'omusaayi ng'ekyambalo ekyo kyateeberezeddwa okuba nti omwami oyo yabadde nga akikozesa okwofiira kati ate yatera okumuvuga yamanyi embeera ze yamanyi wagenda okusula kubanga badde n'amaka ag'enjawulo kati ekintu ekyo kyabaddemu okuteebereza kyobola bamutudde kati ali mu mikono gya poliisi.
3: Muwuliranga kuku okusowagana okubanga woku wagati w'omukozi oyo ni bosi we
2: ekyo tekikiwulirangako.
3: Nga tubasaasiire ku ino bantu baife.
1: Okay, niko yongera ku kumutaka kubamu era ababairewo ye na kuba alipenda okusobola okuba nga asobola okuvumagana ensonga eyo era ayogere ku kubibwa bikuba ye na yabairewo bati ababaire nga omusaadde oyo asobola okuba mbula bubwezi eno sebo wamaina
2: nze balinda James era nange ndi mutuuze ku kyalo kuno nze muga

0: nange guyazeeko okuyitanga muliraanwa awo okwongera okutaasa embeera yegaseko kubeera owookubiri era natwamusinkanye mu mbeera ng'ataawa wane wa muganange waagudde twagezezaako okumubuuza ebibuuzo naye ng'ebirowoozo nga alabikanga yatudde mudde omusaayi kaŋŋambe yafunye akisidenti dda ng'ataawa netumubuuza bakutemeddewa nti awo kati netubuzaabuzibwa nnyo naye netugamba tusooke tuve kukulabika nti tutaasa obulamu era awo mu kaseera ako twafunye pikipiki okudduka okumutuusa mu lyato nga omusajja ng'awedde so bwe tutyo netumuleeta era okuzuula nti attiddwa mu nnyumba ye twambadde olwo tumaze okuwera ne kyamaani waffe w'ekyalo nga tuli naye n'abantu bonna nga bakuŋŋaanye kati twayimuyisize wa muliraano awo wane wa muganda ng'ava okwogera netumutwala wali ewuwe we twasinkanidde ng'oluggi lw'emmanju luggule ne tulaba ekitaba ky'omusajja nga kiri mu nnyumba kitegeeza nti baalwanaganidde omu omusajja ne bamukolako obulabe omusajja yagenze omusajja abadde muntu mulamu naye munaanyi
1: so omukulu ensonga eyo etyo bweri era ze nantuse ku kitundu natuuka kunuma weeri
2: amuza sooka otukobere ku awo ku lwijja awo bayinza okuba bayingirire ku lwijji ki lwainuma lwamberi kuba ndiwulira ati olwainuma lwobaire lwigule
1: erano entambula eno ze nantuseewo naabonange entambula omusaada yangire munumba mukungira munumba yabe tategeire nga inuma ndigule bwangira nga tategeire nga inuma ndigule bwe yatuuse munumba yapakinga piki era nga kukiraga nga kiro yatula mukooti yagisaawo yatula mu esaati yagisaawo watigano mukuku namaani okuba nga asobola okutereza omufaliso omutemo yavaoyoida kati okwongera okubatumbaoyinga omutwe mu maiso bamutemyeku oluguma ekitegeeza yabaire nga olwasitwika nti okwenda okubona naye kwida bamutema ki omutwe soka nimukumaliriza yamutema omunwere ogwokubiri atema n'emikono ono yagwa yabaire akidi ng'afiire
2: amuza ebuvuma ezirambwa tebalese kumba batebereiza butebereze nga bagema muntu waire kuleeta kumba ekongeku olusu tubone
1: amazima getagisibwa bavaine ku siripulesi eyomusaayi mungira gyebadaine ngabitiremu omutemu wamu nempofuira nekooti eyabaire musiringi n'omusumeeni ogusobola osala olwigi aye ezirambwa gyebakoyo nti balese wazira bagemengoyo edo batwala aye nga evidensi eriyo yinza okukakasa nti basobola okunonekerezaku eyo byabagema engeri wetuli mu bitundu ebyomumaadi wagatti nga kizibu ino yemba okugita okuva ekiyindi eidde ebwema yetuli saawa dino waliwo yamaani kuba tuli mumaadi wagatti
3: kale toyanziza bwana modu awulira
1: sokati naye ensonga eri wano ebuvuma aye katuba nekidi okwirira nga okuziba kwaliro saa munaana wano ekyanja ebwema neyanziza ino ku lwa kinaana munaana katoneze mukaaga modu awulira hamuza
3: kale tweyanziza bwana muddu awulira hamza n'ensonga ediri from district ey'ebuvuma mawulire ti malungi poliisi bongera ogisaba eyongere okunoneza ku nsonga ey'okuyitibwa okw'omusaada ono
2: mbeerera yenda kuba nga poliisi enoonekereza okusingawo oid kubizinga eyo abantu baita banaabwe bubino eriyo omukulembeze gwe baita mu bizinga bya namayingaawo baasima busime wansi oid okusima enumba wansi eno baida mu foundation wansi baika mu kisenge bamutematema mu nkola eyali enagaine omukulembeze ow'ensi owa abantu obulungi bamuyita mu nkola efaanaku ng'eyo so ebitundutundu ng'ebyo byokwerinda byandinoezeibwamu ndowooza n'ebitongole bino ebirabirira bulungi enanda mwayongeraku ku security yabanga amazima getitukuumye byananda byonka ayina abantu baife aba buliddo nerala abasadda ngaaba bali kuva ku maadi baatema abantu baife kati ng'ono yabeera ava ku mulimo gwe titwidi oba kitufu mukozi bwene yamwise oba muntu yavuire kumbali aye ng'ebisinga ku nsonga eyo biri mumikono da poliisi twida kubategeeza ebisinga ku nteekateeka efaanaku ng'eyo kibiino kibiirala
3: kale katuje ewa bwana joseph tenywa kagaloja yena tusobole okuba nga tumwegeitaku tukobere ku nsonga dhalina wano mu kibuga ekyeidinda katusobole okuba nga tumunooniaku bwana joseph tenywa kagaloja tujye mumaiso okuba nga tumwegeitaku
2: kale joseph tenywa kagaloja aida kuba nga tutuusa kulungi ensonga wanaidinda tujye mumaiso nokuba ate nga tudetegereza obulungi n'okwongera okuba nga tukusembereza kumpi ensonga edikuli bulungi ewala waaba nga oyongera okuditegeera obulungi ngabwe chetagisa obulungi radio yaisi bantu chabazinga wabusoga china na mnana katunezi mukaga obusoga royo fama kagaro ja Yosefu
4: wewao mbara msiza mwena abache fumide kumulere tu wabwa china na mnana kaumize mukaga busoga royo radio ondi kumoyo mwamare gafage songa mwosa mkage zama lage jemisana ndachi wachiri nchi wali wabanja wabayo nebasa government yeveyo na vikenti nereto obo umabuka ukevele ndaga butonde maruwa lila genja ulo na dala ukotole kuanga Uganda ngera na vanji boku bakansara abe miruke genja ulo wabayo nebagara government yetu usesha ndachi ntuseko mchivuga cha genja wanu wesi mbia maka za kongereza kanya kuna wangu kubantu mbao batu kuli identi chino chakora ilake kada kuna vikenti nufetika tako babeko chivatu ulira so mumbere niyo katulikate kumuzei asoke arabike nchino ayokereza kanya nafe mwana tuwa yungo Godfrey
3: yes abo
4: wanyini awukanegate kumuzei asumulile kunteka teka ya DNA oba inakona maruwa lio singa government vele sobo mogo maruwa lio agenja ulo na dara maruwa lio kulevo hizo na tato ulilive mge songa mkutu kwa chinana munana haka umize mkaga
2: na wow
0: Hello.
2: Omukuru.
0: Sebo.
2: Oli ku radio ya isebantu kyabazinga baba.
0: Sebo, amanya ne devozi mpiti wa chigongo ngasizi de wano jinja. Dala dala kitufu era nkisemba nese kusemba yonna. Government is ate yalwawo na da. Yalwawo. Kubanga nze mbadde nsaba. Na buli wazali buwarana kuli ya wali maternity na government batekewe chume chikebele abana kubanga tufugikidwa mbuto batukusiza ebibobo abana ni batufuana na jenga the end of the day abana silofi
2: na wow
0: tusa ba government ikebele abana mwano wazali wabwe papu batekewe agende ba mukebele omusayi boba wachitawe ojia kumpuli dida abakazi webatelera mwenzi kwa no mwenzi na mtu mwenzi vio kwa mwenzi mwuri kati mwenzi saba zavu mwenzi kese kusaba yenda mwenzi ya hivira zavu mwenzi ekiyambe barete vio mwenzi wabiteke mwenzi kumaruwa alivyo umano kuzari wabwe pa akeberuwa msai agenele kutawa wenga akebe gede yomana wange obasi wange kana ya bantubali na habana mumayumba abatali babwe abantu batubedde bizibu by'abaana abantu bagenyi basomeseza abaana abantu babadde n'abaana okuva gye bava paka gye bava bamaze yunivasity naye nga siba abasajja so nge babe nsaba kujja kutuyamba abaana batandike nabo nga babaterera endagabutonde
4: olinyawo katute n'amaloboozi okuva mu bamaama nabo abeekoteboogera ku nteekateeka eno
2: kirungi ino
4: bangi ku bo basanyufu olwa gavumenti singa eba ekireese abaagala gavumenti erabike nti nno ereeta obuuma obwo kyakubayamba nabo okulabika nno kikomye bataata emize ekyogendanga ku mabali ne babaliganya boli live mu kensongo
5: halo
2: maama wange
5: Allah
2: sebo. Oli mugensonga kuyayise bantu kyabazinga busoga royo fama nsonga yandaga butonde nobuuma obwo.
5: Ndaga butonde nobuuma. Cho kitufu babulete bobeewo yakubiza government ebenge kubeki eino okubireta bibe okulwensonga. Abatala kitwe bya fine bagaba na kitubira ku kuki ku programu era eri waka. Enda bila ya baba waka webate sani ile ya mbukabu mwana chifele elu yiku mabali aye agaba mbukamu nga tabali ile nchilelo ndi uo encho nzira uo kare ya wanga bali sobu mango uo buru unji okulanga sobulo okulago mwana chie chitu kumama nchakamla gantro zari wano ya jia mnye chukate chitu kucha saisa kuzi okuwa
2: mama anze mama
5: wanjibu
2: iwe chokoba umwana okumuzala wamu wadema ku mwa musada mwavuru akobere iyo mukombana asubura omulabirira n'ekyo bulungi iwe nga omuzaire
5: ko nzana zo muzaire tishwa shirongi fine ayo len songa ati kokobi abazaire baza umuzaire omusada asubura okwega no mwa ati mwanti wange ngaye osubi ati bana ali kunyego na kasamba ndatuka mundi obati ni chonga wakaa talabi ya mwonji vana talabi ya mwonji mchala ya kati kamare gasaro mwano mungabe kare mpoki wawe tabuliro mpoki buliro male galira anga kuwa wati mpola mpola nganda vila kuwa ine kona anga wakula kolipoki na ete kito wabachiko lai ngomuta abaidi umana lako mechi wabamu zaila gato kera abaidi wa
2: Mama nze. Mama buti ebizibu abana bibalifu na nganga bakuza mazima gene nga taidi na ruyu luavua mruene ruenu lutu. Fae nga niwe mama uruisi wafa.
5: Aha, chovanti nkukobi enti. Chitufu, bachikola, mwabutamanyi, ngalero, tabtabase ntilera aliwo, sobencha azidao. Ayo mzo ilu mtu puro wanga wachikola, ilo inu kuizo mwani ima, wa mkoto chitufu wa mstilu wakuzala, wa ina kuja wa mstilu wakuzala. Nukati mzo ilu mtu puro, waenda mwana wakuzwa mchi, lea nyentu. Wa mbeda, wa mkuzwa wa mtu wala hiyo, unu kumtu wala hiyo, wa mtu wala hiyo, wa mtu wala hiyo, wa mtu wala hiyo, wa mtu wala hiyo, wa mtu wala hiyo,
2: aingawa mwana mlala kali mama tuyanzi zofu na kundoza yu
3: kali tuyanzi za
4: ndoza za wana Uganda kote katika ya government yukuleto humo kebili ndaga butonde mumaruwa lilo angami kumotende za government so msigarenga tuwa anja gira government nafe msumono kula vikanti ni taa sabata ata kwa sani pa mama bruce abisanga mumbira anti mafunya abana uwa za dabana abata libabu ni mafasi waba saji abalada
2: kali aliku yaisi wa ntuche wa zinga wa wabuso gachina na mnana katone zimuka gaga ansonga mchitunu nucho gatuwe gawuma wabunu nji bilo wazo vya abana Uganda wa imwe
3: yes.
2: Ayo inga mazima
3: gini ayo abantu pata bufuku nsonga ya
2: nanda kutonde omisa adha mbule obudha adha buwe ifebulo buwa soka wo baba mazima gini zala abana waka
3: baku ungani
2: kukuka vira kuja kuita ama kagaba ntumanji
3: baje kuwa ukana
2: kubanga echiri mbaka agaba ntu
3: kare diwezedachi kama kumiatane vile kusa umuka ageda ambali ya geche msana mtu ikirize tufundiki lewa na una kuhulu walero na igaga Dolini Olivia subulo kubanga batu usa kwa evirange vienda ulodheni programu nsike yebye mzano yone data andikira opa kesa wa muna ane damali ya geche msano subulo kubango mana agalifa mukisa wechebye mzano nizo msano tubai magodi fretu iname sawa muka aga pa kesa wa muka aga na idachi kama kumiatane unga tuongeru utambula mbitu ndwe vienda ulo kutusa kwa makuba gensonga agabagalife yu yu wangalira
2: ndi mufabu gweri katunda wanga akume birango bya ife bituse
6: ago nagabaira makuba gensonga agesa weno wano kuchina na namunana katoneze mukaga Busoga Royal Radio ondi kumuoyo

nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu chibala cha apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor

lita nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor mu kachupa.

0: Right. Dachika tambuide, ngadiweza vidine ndala, nchiramu, ntia dachika, gaweza vidine ndala, agaganesa wendala, yobu ide. Program zimbensi, ebe ingire wo, kuchina numina na katoneze, omukaga, busoga, loyo. Tuitambla pake sawa isatu, ngabulido, elanga, tuendo kwa isusa yo, iwo ize waka, ni waka, limunjila ngolita ambla, panange speed control, atitubebe gende design okulugudo kwa, Bulibobota ambula kulugudo, iwali kwa tisolugudo, chigema kubuliomu. Kwa bwenkoba li kwa tisolugudo, bulimuntu olugudo, oluko zesa. Ili ya luko tisa kubigere, yaba ya luko tisa kukagali, yaba ya teba naifu wabako sefu. Nga balimubu gali, obu wabako sefu. Mana angetula vidide, tuwele spekiti, buliali kulugudo. Iwa kuwa mmoto kenene, tichi kutuolaku, kuwa lwe spekiti, ali mmoto kentono. Tichi kutuolaku kuwa lwe spekiti, ali mkama toka katono obali kagali bobananga wachili ukuongo liyo kumabali iwe kendeza ofwa chinensi kendeza manango otaita muntu kale tutiba tuingile program yolo nakolwa lero ena kwedo mwezi tuingile manana ena kwedo mwezi gwa manana olu nakulwa balaza mwezi gwa mukaga tulukujia paka sawa isatu ninze Uwechitivwa lukaka mwa David Laja. Haba singa mwte gelango mchi otala. Tumazo kuba salaku elanga. Kuendeza waku udisabu kalamu. Kandeka mwana angono we mamba. Nzendi wa mpuli oba mpewo. Yeneidila mwami mkisa Leonard. Taka kusugiri ya kubu kuluma bukuleke. Kubulu wa ida bukuleke mganda wange mkisa Leonard. Oyo ni sente wechi kechaba ise katikoko. Chetulimu. Then Robert kaka mwa manange onsu gedi ya veika. Akalulu kabeku Robert kaka mwa oyomukulu wange. Ebofola. Akalulu kabeku bakuwe. Ubaido si wanu. Ukule mbele kwa bantu wabu. Ubaido si wanu. Otamuze kwa chalo bofola. Mutabande wa ife navuti. Iwene kidiriye mnango weko Robert yo ya geme moku. Ageme moku chintu. Muko lemili mwa mtu wale chalo. Mwuma iso. Chivali angalachi kilomza.
1: Nange mba nilizanyo, abantu bafabali yeyo, abagazi bachina na munana katonyeze mukaga fama, busoga royo, radio, ondi kumoyo. Radio yo wachaba zinga, radio ya saba, ya siaba zinga, chaba zinga, wabusoga.
0: Kwa kama, nebo mwita saba saja,
1: wano
0: ni chuo, ya sigala uu.
1: Saba saja wano.
0: Wabu izi wa mluganda.
1: Nata kukonua.
0: Aha.
1: Ate.
0: Nata linyua ku.
1: Aha.
0: So,
1: mwebale emiri mje mkoze
0: mwebale. Maino gango inaga walaga tani mkola ansio mu.
1: Aha. Mwebale, okutu uliriza. Mwebale okututegera amatu. Era, nsubira nti tuchagenda fetuchagenda maso nokubawereza temba musaka yena era muno ali kubali bali obana achali omugambe ti abasajja bayingiddewo abajja asaba biri bano abakube mundu ezemimwa fetukuba ya mu mwana ye noga
0: enoga
1: ndaba abantu olusi babu olusi babu kabuka
0: enoga
1: ekyo kitofu kyali kuba mundu ya mu mwana ye ya mutawana
0: ya mumwa
1: so,
0: enoga engira
1: mukuru Isa Kalumba owenyenga
0: yaka
1: yeri senior citizen nkuramusiza mukuru
0: yaka
1: mulangira senani oliotya webale emirimu ne reverend yawo mumunda bire na ye mumwebaze emirimu gyakola ne byalese nkulakulana gyakola ludda owenyenga mumunebalize waliwo abe wakisa abantu baffe ne mukuru wojega kuma nsalo ya feria ya kayunga ne njeru mukuru wojega sebo tukulamusiza mukuru mutwali bi rubanga uliotia banji na ye
0: mutwali bi rubanga tineli sente be wakisi kwela si feri
1: si alioyo
0: no Te. Nani aba ilengai sente be ngovuile kubuile
1: abadde buile
0: anti ngovuile kubuile early before buile Eli yero sifiri wakisi.
1: Eli yero sifiri.
0: Wakisi.
1: Yali
0: ani. No yo maina govu okoba.
1: Neda sebo. Yali rubanga. Seka yes. Seka rubanga.
0: No yo rubanga.
1: Na ye mutwali. Onontumide mutwali birubanga sebo.
0: Ok inga nole rubanga.
1: So mwebale. Biona amanya nsubu gachi walianga muzanganda yunusu. Muzukuru wa sebali jera msajia waka baka. Ndi muzukuru wa agabu ungatuafuga kwa Buganda.
0: Yeah.
1: ne wabawe ntalo ne batugoba ne tudduka ne jajjaffe ne tugenda paka tubuna ne tubera ku bizinga bya Kenya
0: mama tutewani asaye
1: eriyo eyo jetwako bale jajjaffe mbirune gajjanga gabunga kwe kuli erinye lya gabunga
0: eh
1: oli agamba saba sajja sebo tulabye kunyanja wali wa mata gabunga mu biruna amukubira ramwa basaba sajja namuwereza obubaka sebo nze nkomyewo erebi entalo mbimaze okay. Ne bazukuru bange
0: kale ebya yes, mami chewali anga batandika okuli bilo that be wa ayenga tuendo ko bazaba abantu abemitime mirungi bamuyise kasimu seka kasimu eya tuwaile itakana wa omuchali yali ajyo kweita yali ajasika kana besule mulugudo ekawala nga balikuwa menna mayumba yabaita seka kasimu I think ya tuwaile plot na wa
1: tumwebaza
0: tundo kumwebaza kumpe
1: wa alhamdulillah rabbil alamin
0: mama yoyo andiduisa abantu
1: nga mnyazi mungu akusutusule
0: mbukule andiduisa abantu nga nga omukulu haji
1: haji Hussein Kakande
0: haji Hussein Kakande
1: tukwebaza nyo haji Kakande byokolera abantu
0: haji Hussein Kakande
1: abantu wankuba mwaka manoga na yaba silamu baga ba
0: omukulu nga haji Musa kala kaso nowe masese abantu aba bemitime migabi bemitime miyambi okuyamba okuyamba mami chewali anga naba nanga guba mutima
1: tola bahamisi ham
0: guba mutima
1: ham na yena akoledde abantu ebintu
0: guba mutima omwami oyo haji Musa kalakasa bwena boyino yo haji Kasimu ngawa omukyalo ye ploti
1: yajimugulide wafe
0: kodimbi yakwino kumuzimbira
1: yajimulide
0: wafe
1: yajimugulide wafe kayabwe
0: kayabwe
1: mu constituency yali yansi bambi
0: yandi duisa kwegamba na boyine kifananyi
1: makoto baokota south
0: na ko bantu abasilamu
1: esebo
0: abasilamu ezaba singa kwamba ekyo nchogera lwatu ndi musada mulokole yali abasumba bambu zabanko ati
1: gamba ti wali abasinga gaba
0: ezaba singa kugaba ndi kuchogera kumpego all pastors mulu nakumbi pinga pastor kumwebaze guna ali kubipinga but I'm telling you abasilamu singa tukope miti meja abasilamu aba Islam bagaba
1: Edda.
0: Aba Islam bayamba obona haji Musa kalakasa abantu bayasibula mu kisere kyo kusiba ngati bayamba banji abali mbweta
1: bwetafu
0: ikugamba chimpa mle okulingirira ndo bwisamu ngai dini
1: kugamba okonye ku haji Kakande
0: yes
1: ayinaba nakubanji bayambi abazimbi de amayumba abuli de taka aguzimbye ne mizikiti agaba buli mtu kugamba labikanti ayamba buli kintu
0: Hey.
1: Kati unora banoga nti omusajja sigamba nti olusa ata naba na sente nyingi n'alina entuno nayo olusa agaba
0: mwamba
1: omukyalo ono yamugulidde poloti agenda kumuzimbira mu nyumba n'omwana yali amutaasa mutabani wa katwako n'akagulira akagaali kana akasipoti singa
0: bano you know yo haji juma oyo haji juma kwa
1: yuwe
0: yobo n'abantu basimbao line abantu
1: alimetumejigaba agaba
0: alimetumejiamba
1: ajijuma agaba
0: so kyendi ko bantu muslims kugamba baislamu mutuko kuendesa omuntu aidini ebyo buislamu sende bulokole aya balokole bayinzo kulya sekukulu bati kama
1: toke kama liyo ekitufo kiraba
0: bati kama toke bati kenkoko ebyo kulya mstowa
1: ai
0: atayese neiba oli kulya atayese neiba kumuwa abalokole and these are pastors ayongera kubibwika nebindi byavunze omu yabisulayo ngaita waide neiba
1: badengera chikubuza
0: aya abasilamu mu nemitime migabi
1: badengera chikubuza
0: eki navuira ku nkomole eki kyampaliriza okomola
1: twale lyo buwufu watola niya wafuka musilamu
0: ta wenda gulo okufuka ku bisamu
1: nze kyensaba njagala ba pastor tukole audit centers bayingiza buli lunaku batubulire bantu kyaba nakube bayambye nyankubadde bayinza okunzira muti ate tujja kudda kweyanika
0: eidi ndiyo bwesa
1: era n'abasiramu bagwa
0: ate tibona bona bona muli abantu
1: tibona
0: bona batontu n'abalimu batontu n'abalimu kali so, tutyo batwingire program kwe baleka simu munange ala chikubalide omukyalo namulinga chiwalenga namuwaya kuwano yali ajja mu luguda afa no mwana akana kamia kamasambu anga kali kumuseka mami so togenda togenda
1: buli mtu yakaba maziga
0: yamugema ku
1: abantu bakabira ku
0: Aye, TV mbaide musanufumu bwempulirenga bemeleza nema byeli kola babemeleza aika injilo chetekeleza igulo lino nga bemeleza mjust mwezi kutia mlala batelewe na kwa satu deba waila abantu mbwela venga basenguka bwene nga tibaba gemie ku na kwa satu wetegeza neme ija kuila mwena kwa imeka asatu nga gawele ku aye ndi kubasaba kino bambanga mulikuchi kola kulwabulu unji mleke kutaliza naba gaigaba limu ole waila wa government
1: bako nye zikalina
0: ya taba kwenye zikalina
1: gamba gamba tiba investor abama kule robobo
0: baba geme kubona
1: abayindi
0: baba geme kubona Baba geme kubona.
1: Na yaba sanya omudugavu wa dekalina ba ajikonye.
0: Baba geme ku. Kwa chiduma ino, obodiyaba ni omena ku, aye ngabalaba ndi yaba gaiga, mulikuwa leka
1: kwa mbele. Kati nakuwe zozo gambie.
0: Kwa bae na alemu.
1: Nakuwe zozo gambie.
0: Bawa gizibe na alemu, tumba gema ku.
1: Chie nkubuli na chuhulidizi.
0: I think this is wrong.
1: Nakuwe zozo gambie.
0: Yes.
1: Wainzo kubawa wagenda kubawa verification. Kubanga waliwa baka abie vivanja bia nyumba za suri duwa. Nenga tebili mubibali. Hanti katina manyi la Lusoga. Luganda na lwela bila. Bibali babi itabatia Muruganda.
0: Ila bibali. Mulusoga.
1: Teka nawe.
0: Bisenyi.
1: Mzengambia bibali Mulusoga.
0: Bisenyi kubote Muruganda.
1: Muruganda babi itabatia.
0: Bisenyi. Echisenyi. Muruganda. Wekabila jini. Wekabila gani
1: alu. Bisenyi bibira muamazi.
0: Wekabila gani. Tuwa hiti na Luganda. Haji Abdu Majidu. Tukobele. Shafik. Mumukobele.
1: Bazi itantoba zi. Sagara kumbu za Kuruganda. Bayi ganyaba ntobazi buli ayizimba mu rutobazi
0: kati ya kisenyi wengamba nti mu kisenyi gwa ujamu
1: ebisenyi baye babikiriza
0: otela mochi
1: biliko nebya pa we wabe kisenyi we wali olusenyu senyu na yenga kisenyi rwererezi
0: kale wama kwate simu katukue kusente kuba kalombo lombo ka wano katukue kusente katukue kumpia bede isimu lyo ta ku mobile money ta ku mitwale ebili ta ku mutwalo dosobola abatukoba nti ni gasta Ngotandikira wo.
1: Ngotandika.
0: Kale.
1: Nyiga
0: sita. Bili. Mwenda. Musambu. Sita. Emu. Hash.
1: Damu. Oko biyotia.
0: Nyiga sita. Bili. Mwenda. Musambu. Sita. Emu. Hash.
1: Olusoga. Murusogoro waife wano. Nyiga sita. Bili. Mwenda. Musambu. Sita. Ndara. Hash. Tuiremu. Tuiremu. Nyiga sita. Ibiri, mwenda, musambu, sita, ndala, hash.
0: Kastro kolecho muna.
1: Teka kosente.
0: Oja kuli abukalamu.
1: Gwenyi kilo kunyiga. Abantu basa nyuseo ne basamba garanga. Nibatuwe baza wano. Nga abantu bafunye sente.
0: Abantu balifuna sente.
1: Yes.
0: Kali, tutio muna angiba tuigira program. Program zimbensi. Buli aliku yendeza mwino. Yagaliza ofune.
1: Na ofune.
0: Encho, dijakube na kudomo ezi mwenda. Wale nitageza atu na kulukulu.
1: Right, encha,
0: so, tumolo ulubihilo.
1: Ama somerondo za tika genda
0: kusuma. Nuna kulubazila. Yeah. Encho. Nuna kulukulu. Kale, muna alikulu edio kwa tachitu kukobie. Tujakuba angaba kugabila. Igo chitamu chetuli kukoba. Otambule bulu unji. Olie bukalamu.
1: Oyo gede kufitina.
0: Ya.
1: Yeah. Walfitina. Fatujita walfitina.
0: Mulusilamu.
1: Muru warabu. Chintu fitina katonda ya chogela kosenga muulira mwaba ulira ledi yenu. Mwalire keda ukulira banda mufitina. Abantu bakusasula n'obulwa ne kasente ne choli eka ne otomanyanto inaguwa kolera fitina.
0: Kwa kwa kwa dachi ikandala.
1: No otomanyanto inaguwa kolera fitina.
0: Kwa vechi gambo ya gali zofune.
1: Yendeza
0: ofune katonda aida kusasula kuwe.
1: Yes.
0: Azu fitina wakobie. Echi gambo fitina obata yendeza. Chigambo chibi.
1: Ya ibio ya ibio gila
0: kubio na. Kwa sobo loku chikola wano kunsi we gazania we ya gala. Aye mwene liyo sawa. Elie sawa. Yeba jio kukubuza kana nakatani. Ngayo za kuwa gila na kusemba.
1: Echo chigo bederuwa enkwe. Omuntu muna dini takola enkwe, takola fitina.
0: Ebe intu
1: minabitu wadu wakulama. Chokola banti fengabu uraba fabasiba mizikiti bulikisera. Tuwe kwa takubigambo vya katondo. Kula banti oline buwa kolachi. Tomusasura.
0: Obo ini.
1: Toko la ate fitina. Ate ya gali za vano iba gali za. Uli dawa sa jangaba abagaba.
0: Hii.
1: Me gabaga bene kulachi.
0: Ane gajanga.
1: Tugende maso.
0: Kali haji sechito muna tukula mwisa ku yes, haji sechito. Umukuluo yo. Alimo bantu betuli kwa kwa bendeza. Bantu wazimbi ya chivuga. Kwa gamba bantu. Aba wegufu beme mebe
1: bitima. Yeah, definitely.
0: Aba yamba bantu. Haji sechi tomu nange.
1: Ati basajja kangu.
0: Hey!
1: Orabo umu.
0: Batuwa lunji wa kolagani kanabu.
1: Kankumuli ya mchibuga wana orabo umu ntu omu naku. Nga yesipina, koratia.
0: Halo.
1: Yenaye fudowe chitaro. Ne hama sajja avu.
0: Hama sajja avu.
1: Mutu ula nabone muli akatumu.
0: Avu.
1: Ne mkola. Hama zimbi ya chibuga
0: chibuga. Wazabu kwe gania. The Africa gamba bantu.
1: They are very free with the people.
0: Mana.
1: Mungu haba webu gule. Haba ungele. Haba ungele. Haba ungele.
0: Kale. Ni gasta otwale sente mitwale 10 10 abantu 15 nkuiramwe mitwale 10 10 abantu 15 ni gasta
1: ibiri mwenda musambu sita ndala hash ni gasta ibiri mwenda musambu sita ndala hash.
0: tudigaba no moyo mulala yagaliza
1: omuntu nakuwa sente nga musanyufu yenanga asanyuka musanyusi Allahu akbar Allahu akbar Allah
0: kali tujatandika tidio bolikunobo likunabo
1: ekiriwo
0: government ya Iran
1: ekiriwo
0: government ya Iran
1: olutalo
0: lwa Iran ndo byakana mali omutima gugu agala kubera ki
1: dumiyogera
0: government ya Iran ewakanyiza nese kuwakanya ebyabadde bitambula ku mikutu
1: nti
0: Pezesh Masoud president neda president wayo nti atayiremu resignation
1: echo na
0: ayenge kiza kuba doze nti atayiremu ninze akireta atayiremu wachi wakanya amazima gatole kunze president wa Iran yatamu
1: alekulide
0: ngali kule kulya kali kuba kali kumwekereza yatamu okule kulira ngali nensonga ye nti waliwo abakungu idiribo government iningi mu Iran yeyo eliye kibinja akakunsa kabaita baketa batya kabasilamu Islamic wati Islamic Sujud Revolutionary Guard
1: Corps
0: good akoba anti kamutwaire kuino buyinza
1: anti ako kawulira kawulira mu ya ayatola
0: akoba ye president akabinja ako kamutwaire kuino buyinza
1: era nanga bulijomba desira ba buyinza
0: webale ino
1: kubanga ayatola
0: so amazima galinti yabaita mu kule kulira.

0: Agomedwa.
1: Nokuta bulungi.
0: Bila bulungi.
1: Yes sir.
0: Na
1: ngayebuzi teka kwasha.
2: Yes. Ikoske na yasayo. Mu district yenene yeyi. Na mukoba ntchi. Kuba by day nali mvuga boda. Kati na zeyi ku ground twakebere kifo. Aba kati ndija.
0: Yeah.
2: Era kati kusa lokanike motoka. Yes, bula ingini yona yoneti.
0: Wajizao.
2: Najizao. Yes, Dr. Betulina. Abavuka banange banja za motoka bazirachi. Aye zena analinge yonga ndio mukwa bayo natuka ku ground. Era ku motoka diri niba na ife bana abakola driving. Nibwe bekai olumukadambwa.
0: Wajizao.
2: Nsobolo gisibula sebo najizao.
0: Nsobolo vuga motoka bulonje.
2: Noko jivuga ku ene nsobola lata.
0: Wakabi yagera mu ibanga chi.
2: Kati so far ndi mwezi gwange ndi mwezi gwa kusatu.
0: Okay.
2: Yesebo.
3: Akatrono.
2: Yesebo.
3: Che wenyumiriza chi musomero kino. Cho sobolo kwenyumiriza musomero ne dia Answer Foundation. Akatrono tolongo fundike.
2: Kati chenyanyumiza musomero. Kati mbeba za just bampa skill Kuba nalinga eza chendi. Kuba nga ndi bono bwa boda eza chenja afuna mwaibuti. Nsobolo kanika nsobolo vuga.
0: Okay.
2: Ni kesi ndi sewa kama tisobola kuma.
0: Kati ndi. Yes. Go kozi yo.
4: Kama. Elali. Ati nze nsafonimba. Districti. Aris mulokole na mutegelanga. Ake ndi leo havi lao nga hala angela liso melo. So nze ngu nawa nanga huso maso manga na kimilimu. Sawa nge omweni. No mundi yesu nyagisu. Nisho nino kubanga. Izi. Nibo sababu no wagiu the ship wisome yeah.
0: Right tukalina basomi okuva mu the Answer Foundation nibali kuulira tubaga the chance into buli muntu ayogere mu lulimi lwe bana bali smart mu uniform ya ivwe era nga bali ni director wa ivwe mu studios katulira no kuli wano sembera ku mazinda logo sembera ku mazinda luli wala sembera ku mazinda logo yes
5: nomsa kwa bawuliriza Bab Sogaloyo
0: 98.6
5: Zeni gaga feima ngasomera ku the answer ngankola tailoring fashion and design
0: okay
5: na vira lunga
0: na vidi
5: fashion and design atuonyo tuninirira the answer tikuli kunti oba benda basoma bonka nayo mwana ni wabanga tia soma nga tia kituka wa ile mchamsa olo msomesa zechenko baba na abali ye batujo July so kubiriza abaze ile bona bona kubiriza aba
0: yes
5: ze ile bona bona abali ye baba amalasi sa founder
0: tsigaize dachi kaita mugano agabakulu abage magana ni the Answer Foundation then to those yo abakubire kuvita 0 isatu Nathan masamvu masamvu isatu kumena mwenda asatu na chenda na masamvu wajia kubaluku wakila na bakulubene vichigemaku yes
6: manya gange nze Dumba Simon
0: Dumba Simon
6: chene
0: Dumba Tomazi
6: sinaba
0: avoste Dumba ya yeah, okay jamu maizu
6: chenzo kugamba
0: chori angale kumasa
6: ave mokono
0: Mananki
6: mwenye nzo gamba jinjambi na ye jinja Ndiyano ndi bulungi kubana na janga siri bulungi mubi okusoma. Na ye nsaba busabi kwa na janga jona jomu na muyenje jechi gombi ya the answer ye biga kwa bubo na nga tosoma nambu uvira kusubstitute tosoma no techiri wechitio tosoma na da era kola ya catering manyo mwako kuja mulimu ogunindo
0: okay.
6: Chonche ncheba
0: mugo nsetuluachi we gombi nota jama driving nota kola
6: Machi nego yemu
0: otio
6: wanga ye sawa zino kwati taina mu Uganda America ne
0: kuza basomi kubanga director indo ku to save level
3: ino one minute buwe number
0: aha
3: urunako rwencha
0: yes
3: tumerenga tu sinka na ku the answer
0: okay. Yes
3: de kujanja jangu ko
0: muandike na the answer jeyo ku note masamvu itanu ndala masamvu mwenda Asatu na ita. Niku note msatu. Iku chenda na msambu.
3: Zero msambu tanu emu. Zero emu.
0: Yes.
3: Msambu mumuenda.
0: Yes.

0: Abena muntu mba mukoma mutya. Eno bugweri. Awali buna muntu makatewe bugweri banange. Eno bugweri.
1: Asindike vokozi Uganda.
2: DJ Fanta.
0: Eno bugweri. Ana mu